Ang sa indigenous peoples, ilabi na ang mga sinalikway sa palad. Huwag naman namtahan sa pagsaulog ng Santos ng Misa, maghinuslong kita sa atong masala.

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsoon, nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawad-on o kahamugaway. Nakakat-on na ako ni ining pagiha sa pagkinabuhi, bisan din o bisan kanusa. Busog ako kung gigutom, hamugaway kung nagkalisod-lisod. May kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom na gihatag kanako ni Kristo. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Og ang akong Diyos, uban sa naghingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus, magsangkap sa tanan ninyong mga kinhanglan. Daigon ta ang atong Diyos o gamahan, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.

0: Migamit na usab si Jesus o mga sambingay sa iyang pagpakinsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit, sama sa usa ka hari nga naghikay usa ka kumbira sa kasal alang sa anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga padtuon na sila sa kumbira. Apan, mibalipad ang mga dinapit. Busa, nagsugo siya laing masulugon, uging na niya. Sultihin ninyo ang mga dinapit. Nga andam na ang kumbira. Iihaw na ang akong mga baka o mga pinatambok nga nati o nahikay na ang tanan. Para nga rin na kamo sa kumbira sa kasal. Apan, wala magtagad ang mga dinapit. Huwag nagpadayon sila silang mga duluhaton. Ang usa, miyato siyang uma. Ang usa, siyang tindahan. Samtang ang uban, midakop sa mga sulugon, ugibunalan, ugipatay nila. Tungod niini, nasuko pag-ayo ang hari. Ugipadala niya ang iyang mga sundalo, ugipamatay katong mga mamumuno, ugisunog ang ilang syudad. Unya, gitawag niya ang iyang mga sulugon o gingnan. Andam na ang akong kumbira sa kasal. Apandili angay niini ang mga tao nga akong gidapit. Busa, pangadto kamo sa kadalanan ug lapita ang tanan nga inyong makaplagan. Ug ang mga sulugon nangadto sa kadalanan ug idala nila ang tanan nga ilang nakaplagan. Maayo ug dautan. Ug napuno sa mga tao ang dapit nga gikumbirahan. Kuniya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit. Kung nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob o bisti sa kasal, ipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa man niyo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa bisti sa kasal?" Apan wala mo tingog ang tawo. Unya mingon ang hari sa iyang mga sulugon, "Gapusan ninyo ang iyang mga kamot og til, o ilabog siya nga to sa kangititan sa gawas. Dito, maghilak siya o magkagot ang iyang mga ngipon." O gitapos ni Jesus ang sambingi sa pag-ingon, "Kay daghan ang gitaw gidapit, apan jutay ra ang gipili." Mga kingsunan, ang maayong balita sa atong kaluwasan. Manglingkod sa ulit. Mayong buntag. To refuse an offer is an insult. Ang pagbalibad o taniyag, dakong insulto. Samot na nga gipersonal yung ka o dapit ning tando ka apan wala mo ato. Umuniron ang pahinumdum nato sa atong ebanghelyo. Una, kitang tanan, gidapit sa kumbira. Salamat nga kamo nagpatalinghog. Salamat nga kamo ning sanong. Salamat nga kamo ni Ani ng katigong uban sa katawan. Kay prinsipyo pa, alibi is the weakest defense. Ang lansis mao ang pinakamahuyang nga dipinsa. Kay sa ebanghelyo pa, ang usa ni adto siyang uma, ang usa nga adto siyang tindahan, ug ang uban napailaing gipang buhat. Wa maingon nga wa sila'y panahon, kundili wa lang gyud sila'y kaikag nga motambong sa kumbira nga ginagdapit kanila. Kanang prinsipyo nga nagingon, if there is a will, there should always be a way. Kamu nga ni aron din he, wada mo'y mga buhat sa inyong balay. Wala di ay mo'y gihuna-una nga mga kabalaka o mga kahingawa. Pero ngano ni aman mo din he karon? Tungod kay inyong gipatalinghugan ang pagdapit ni Kristo nga magtigumta din he. Amo di pasabot, gidapit kita, unya ning anhita, wikam. Pero di lang kay kutub la diha. Kay pariatong dihay amahan o kanak niyang mga 8 anyos, manimba kada Domingo, nangota na ang anak ngatay. Nga nung manimba magyuta kada Domingo, unsa may atong makuha. Ningon ang amahan na, manimba yuta dong matag Domingo, aron maduol ta, masuod ta sa Diyos. Wakatingog ang anak. Taw-taon, ningon ang anak na, buti pasamot di ay tay, na sa atong pagsigig simba, kinahanglan kita mas maayo sa ubang tao. Buti pasabot nga kita mas manghihatagon o maluyon sa atong isikaingon. Ning tubag ang amahan sa paingon, klaro kayo dong. Kay di ay tao, simba kada Domingo, gipanguta na nga, sa iyong pagsigig simba, nabakay nakuha, nabakay nadawat. Ningon ang tao, wako'y nadawat, pero daghang nakuha diri nako. O to'y palapan o sa pangutan na, unya, nga nung magsigim po ang magsigim mo yapon kag simba. Ingon alang-alang, sa pagsigim na kong simba, una, nawagtang ang akong pagkahimantayon. Sa akong pagsimba, nawala ang akong pagkalibakira. Sa akong pagsimba, nawala ang akong pagkamapahitason. Sa akong pagsimba, nawala ang akong pagtanaw, ubos nga pagtanaw sa akong isikaingon. Buti pa sabot, di kay kutubratas nga pagkam, pag-anhi, gikilahanglan sad ang pag-usab, ang pag-change. Kay monit lang nga, way pulos ang atong pagsimba. Kung sa atong pagsigig balik-balik tinhi, way kausaban, way kabaguhan sa ang atong kinabuhi. There is always a time and a chance for someone to change. For that someone to be a better person. The only thing we can give to help is to give that someone the time and the chance to change. Atong tagahan o panahon o kahigayunan na mag-usap o magpag-o. Kaya nga naman, ang kausaban, ang pagbag-o, wa sa gawas, kunili anaas kinahiladman. Unya, di kay kutubradiha, then go where he is standing. Take him by the hand and guide him. Kay prinsipyo is, he who knows and knows that he knows not is humble, teach him. Buti pasabot, nga, di lang tayo nga, mangadto tang simbahan. Kunili, guniti ang iyang kamot, dadangan hi, kay basin o sa inay hinay, mausap, mabag-o siya. Kung labos tanan nga, come, change, and live. Puy eh. Kay pag Pebrero 27, 1982, giordinahan mi pagkadiakono. Unya usa sa mga seremonya sa ordinasyon sa pagkadiakono, gipagunit mi og Biblia. Unya sa pagunit sa Biblia, giingnan mi sa ordaining prelate nga si Anhing Cardinal Julio Rosales, niingon siya, believe the gospel, preach the gospel, and live the gospel. Tuohi ang ebanghelyo, isangyaw ang ebanghelyo, o puyi ang ebanghelyo. Ang primerong duha, sayon. Kasayon na sa pagtuo, kasayon na sa pagsangyaw, ang lisod, ang pagpuyo. Kay lagi, atong rason, among lansis, buhata lang gud ang among gisulti, ay lagsunda ang among gibuhat. Just follow what I say, don't follow what I do. Pero, ang good preacher, ang mayo nga magsasangyaw, iya sa puy-an ang iyang gisangyaw. Kung muna ang pinakadakong challenge natong tanan, kay di man lang ang mga ordained ministers ang nunay katungdanan sa pagkamagsasangyaw, kanang mga binunyagan na kadawat sa tulo katahas ni Kristo. Ang pagkamaampuon, ang pagkamagsasangyaw, ingon man ang pagkamaalagan. Unya, ang pagpagsangyaw sa kuningon, di lang pinagis pulong, kuli pinagis sa atong binuhatan. Kay lagi, ipahinuluman ta ni Kristo, nga nagdapit siya nato, dali. O sa atong pagsanong, panghinaot, nga naatay kabaguhan sa atong kinabuhi. Makabalik niya punta tingali pagpakasama at karunungun niya. Kaya itong hinunuman ang isulti ni Pope Francis na ingon siya nga, "Our church is not a museum of saints but a hospital for sinners." Ang atong simbahan, dili museum sa mga santos, kundili hospital sa mga makasasala. O kay hospital man, buot pasabot, nanginahanglan ta o kaayuhan, nanginahanglan ta o kausaban, nanginahanglan ta o pagbago. Unya ang pagbago, ang kausaban, magsugod sa kaugalingon. Ayaw pagtuga-tuga nga ikaw lang sangpita sa Ginoo. Magpaubanta sa mga Birhen Maria amoy mugiya nato sa atong panaw padulong kang Kristo. Kanang prinsipyong nagingon, ad Jesum per Maria. Ngadto kang Jesus, pinagi ni Maria Santissima. Inaot mo. Manindog pa rin. Nagatuwa ko sa Diyos, nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo yung buktong anak, Ginoo nato, nagipanamkon sa lang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubong, mikunsa sa mga minatay, sa katulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingko sa to sa Diyos nga amahan, makagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya aron pagukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Sayon kita nga ang Diyos magsangkap sa tanan natong gikinahanglan sumala siyang kabahandianon. Masaligon kita mo padangan sa itong mga pangamuyo. Ngadto kaniya diha sa pag-ingon, "Amahan, patalinghugi kami." Kitang tanan, "Amahan, patalinghugi kami."
1: Nga ang atong Santo Papa, si Papa Leo, og ang mga kaobispuhan, sa walay puas, mangulo sa simbahan, sa pagsangyaw, sa maayong balita ni Kristo, magampo kita sa Ginoo.
2: Amahan, patalinghugi kami.
1: Nga ang mga tigsangyaw sa pulong sa Diyos, sulod sa kasaulugan, sa liturhiya, mamati pag-ayo sa tingog sa Espiritu Santo, sa ingon, musangyaw, og magtudlo sila niini, uban ang kinaadman, og ang gugma, magampo kita sa Ginoo.
2: Amahan, patalinghugi kami.
1: Na ang mga nanarbaho sa publikong mga buhatan, makakitag katumanan, diha sa ilang pagpamuhat, uban ang kaligdong, magampo kita sa Ginoo.
2: Amahan, patalinghugi kami.
1: Nga ang mga binilanggo, makaangkon o kaayuhan o kaluwasan, sulod sa binibilanggo.

manglingkod balyog. Atong ipahigayon ang second collection para sa indigenous peoples. Niyato mga pasalamat sa atong lectors o kantor, sa atong altar servers, sa atong choir nga mao ang Society of the Music Enthusiasts, ang atong extraordinary ministers of Holy Communion, ang atong collectors, greeters o South Sokom. Ingon man ang mga flower sponsors nga sila si Natividad Pikit-Pikit, Crisilda Marsala, Maria Juan Raman, Arlene Gungob, Lorna Brigoli o Chi Family. Masipang pagpag para nila. Unya mga pahinomdom, ang ato mga pilgrims sa atong pilgrimas karong Martis, mga ato makaisunang gikan sa mga sakop sa Barangay 3, Daang Lungsod, Apalan, Barangay 4, Kogon, Aligria o Marmol. Unya, ano na patay mga battles para sa alkansiya ko, halad ko, ngay panghatag sa mga atong greeters ana available sa gawas sa tubangan sa simbahan. Unya, painom-lumsad ang atong mabot nga fun run for our church fencing project. Karong Oktubre 31, registration fee is by categories. Apilan niya na ang singlet, ang race bib, ingon man ang medal. Ang 3 kilometers category, 500 pesos ang registration. Ang sa 5 kilometers is 600. Ang 10 kilometers is 700. Unya, magyapon atong paningkamutan nga mamantinar ang kalimpyo sa atong menteryo, ilabi na kung adto ta, dita magbilin o mga sabot. Manindog pa rin.

0: 101.1 BT Radio. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og naosab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Naosab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty
4: Soap. Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
5: Unang gamit na to, Ma'am. Nakita niya na ang mga alikat na to sa kong banin, Ma'am. No? Kanang humok ayo.
4: Dili hapdos.
5: Dili man, Ma'am. Okay ra kay good, Ma'am.
4: Dili pod siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
5: Wala pod, Ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
4: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
3: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Kalite Nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
3: Fiber Connect IT Solutions.
2: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
3: 0943-248-2389.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, kasunod sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Ngayon, nakauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa tenor sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung imnon, ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dilumais, kunti yan ba? Nidadali kong inom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon, wasa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kong kuan. Pagkutuhawan. Ya. Kilab. Nami kaon. Kaon dyan po, anak. Ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila. Nga lain lang, kutukuto niyo, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita Babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Be strong. Subok na.
9: Si Stable Aslag, taga-Tumpagon, CDO. Maayo ka ay sa tanang tambal. Ay sa una naman ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3. Di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Bitron,
10: okay.
9: Alas 8 na ko sa buntag makamata. Uy, o makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Bitron. Basta naghangyo ko sa tanan na mapalit gid sa Bitron tablet.
8: Bitron, subok na.
11: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtog ng lima. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtog ng lima, afford pa. May rakap na.
2: May rakap!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And discarding bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
10: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, iya, kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, lipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Ay, na kaya akong mga lawas. Pasalamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong ata. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika.
5: Uy, Kuya Atan, nausa man ning atong amigo nga masulupon magkayog nong
6: dito no atong pagutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
7: Mao lagi Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
5: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato ug labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas ug uban pa.
6: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer ug soft drinks.
5: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
8: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
9: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na to merkado o nagatubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
10: O ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
11: Ang masigil man yung balik-balik sa ito ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
12: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Ito, ang stand ko na po kaabo. Muna, misalig nyo po yung Lolomasyong mas yung tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghuran na isakitan yung si Tiana ng gabi sa pagkatinood lang, morga kung di painom, pagtapos ay pagsuta na ulian yun yung sakit si Antian o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duha na kong kaapo, isakitan sa Tiana gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duha po, duha na kong kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
11: Taga-asa man ka sir?
12: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
11: Ay, daga kay salamat sir. Ay,
12: thank you. Salamat sir.
0: Miti Radio 98.1 FM.

0: Dalad!
1: Duwa kasimanan ako nagtambay, Noy. Tugod sige binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Usay, tibok adlaw, yudluya akong lawas.
0: Ayaw na pa siyempre. Ako gada. Bisan sa sitay otso na. Purya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
1: Nerflex Capsule? Para asa man na?
0: Ang Nerflex Capsule, makatabang sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabalta!
1: Adto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
2: Nerflex Capsule. Goodbye binhon, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
5: Send panyawan capsule with garlic.
4: Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: Miti Radio, 98.1 FM.
6: 98.1 FM.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-mayrakof na pot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
10: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle. The greatest

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Borigma ko, anak. Ang Kaling Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lato ng tila, kay magbaba man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
3: Pag-inom na ko aning Panyawad, okay. Pagpamipin ako, oy, 120 Borigma, anak, oy. Ang produce pa sa film, sigurado, sigurado, ginakong tayo. Ati mabibig, magbaba, nila iya. Naimchi, Mirano. 64 ang ako medal. Son 12, bago silang elegant city.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.

0: Vitron. Subok na.
1: Juan, Marvin, Tambasakan, Tagay Nitaw. Ang Vitron drop, detektibo yun siya nga vitamin C. Sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dahil siya niya. Tapos kusog na siya magtutoy. Tapos na yan tulog.
2: Sa una day?
1: Mugmata siya. Okay na yan tulog.
2: Sugad, nakainom o...
1: Vitron drop.
2: Ilaidad sa imong bata, sir?
1: 4 man. Kusog siya magtutoy. Lingas kayo, basta makamata na siya.
0: Vitron. Subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignon, ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, nga di ko kabangon, kasupaon ko. Tignan mo, may gikaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nagdadali ko, giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukuto hawan. Nga, kilag, nami kaon. Kaon di ko, anak, ubay-ubay. Nga, ngaon na to, nga, nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang ko tukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
7: Gutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
8: Deliwok Grill and Restaurant.
7: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Nasa Lemanok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled, sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, naapod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lamit na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon gi-curate ni Executive Chef Fry para masiguro ang quality ug lamit sa matag putahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym. Perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lamit, solid ug quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deli Wok Grill and Restaurant. Gipanag-ihan ni Ma'am Tricia Tabutabo.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
13: Bugas-bugas, akong katul-katul.
14: DTX 500 na.
13: DTX 500.
14: Aduna kini antimicrobial properties
13: nga makatabang sa pagkuha
14: ug pag-ayo sa bugas-bugas.
13: Akong katul-katul.
14: DTX 500.
15: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, magmay rakap na put mo.
1: Ukal ang bagpong na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumag-uri ng sakit.
9: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug not
10: undiscarding bisdak ana.
11: Rexido Forte.
10: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayo mabugat.
11: Rexido Forte.
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug gilana.
11: Rexido Forte.
10: Mao nang undiscarding ako, discarding bisdak nato.
11: Rexido Forte.
12: Mas paspas banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 98.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
4: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades mao ang pagdako sa iyang tiyan. Ug gitawag nga abdominal GERD.
5: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
4: Sir Dennis,
5: ilig kayo o carbohydrates, labi na nadyod katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo na yun, o niya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, o niya maniod to, daghan po kaonon, o niya pag-ulis malay, kaon na po, panya po, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon, pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
4: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
5: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
4: correct,
5: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
4: Hana!
5: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
4: True.
5: Kung sige ka og inom DTX 500 og MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
4: To.
5: Og ang MyTC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
4: Kana mo'y kuyaw.
1: DTX 500.
6: Ako si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga, Skyo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mali sa mga butika.
4: So, mao dyan, Dok. Mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan dyan ni mo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
5: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir GP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala na'y ma-produce nga insulin ang imong pancreas.
4: Mabangkrap. Nya,
5: muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, syempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
4: Kayo.
5: Especially kung parisan ni mo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
5: Kinausab si Dok Ramil oy, siying mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Magsige man yung kabalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. To, hasta noon ako kaabo. Muna, misalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako kaya testimony karon ni Jay. Ang akong anak na kinamanguran na isakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong di painom pa. Tapos sa pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, dagang salamat, sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: Tatay Lois, lechon manok, lechon bali og liyampo. Nagini ba ibutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, lechon manok, lechon belly og lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Kapoy nas, gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Whoa!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayrakop na pud mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kuy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
8: And it's starting business, ana.
6: Rexino Forte!
8: Di kaliko, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
6: Rexino Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: Rexino Forte!
8: Maunang ang discarte na ko. Discarting business na to.
6: Rexino Forte!
9: Mas paspas ba na sa upat?
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: The Classics.
1: BT Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit bata sa itong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
5: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalamis sa bisan unsang sud-an. Tagamtama

0: 0922-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
1: Paminaunta ang testimonya sa Nature's Leaf Purple Corn Coffee.
2: Kami si Cirilla, kami na dito na puyo sa Provincia, Poblasyon, Labunturan. Sa akong masulti sa Nature's Leaf Purple Corn Coffee, maayos lang akong pagbawas. Bukad na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaigsoonan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Leaf Purple Corn Coffee, kahit titibo ka siya.
1: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di pong kabangon, kasukaon ko. Tiguro, may ikaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdadali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan. Pagkutuhawan. Ya. Silag. Nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin. May basa sila. Nga lain lang kutukuto yung marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: And it's starting business, ana. Rexido
8: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat. Rexido
7: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexido
8: Forte! Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexido
9: Forte! Mas paspas balat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh,

0: si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayrakop, lupod mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: Vitron. Subok na.
1: Oh, si Marcy, Willard, Tagay, Imelda, Samonga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga serap ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili man guni siya mutulog mga gabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron serap. Dayon, karun yan, uyon naman kay maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
0: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusan, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
5: Ganila, ninyo. Windows din sa Maria Cristina, Ligan City. Ninyo ang Nerveflex Capsule. So, mag-gulungol akong karana, mga braso, buktod, kanyang mga tudlo, sa kamot, mga lapalapas tiil, mag-gulungol, maragtos lukog dagong, raminod. Gamit na ako sa Nerveflex, na-alibyo na siya, sir.
4: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
7: Deliwok Grill and Restaurant.
6: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Nasa Lemanok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ginahan ka grilled? Sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, naapod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon gi-curate ni Executive Chef Rai para masiguro ang quality ug lami sa matag putahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym, perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid o quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iya ni Ma'am Tricia Tabutabo.
8: Og ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
9: Kung nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang lolomasyong tiki-tiki, sir, palit, sir.
10: At siyempre, naayaw man jud akong anak. Tul, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig jud ko yung lolomasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag niya kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na uli ang Diyan yung sakit siya ang Diyan o kaloy sa Diyos na uli ang Diyan siya. Kung ang duha na ko kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyan silang duha po, duha na ko kaapo. Kung napasalamat ko Diyan sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
9: Taga-asa man ka, sir?
10: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
9: Ay, daga kay salamat, sir.
10: Ay, thank you.
9: Salamat, sir.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Kugihan ba?
0: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
0: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
11: Kargado!
0: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
0: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
13: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang batong nga problema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
5: Kuy, nabugat ko. Naapot siya kauban nga pamao. Labat sa ulo o kilanat.
6: Ang discarding bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga, pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Some scratch their heads to remember. We just dropped the needle.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay,
3: may nga po si ni Jose.
2: Kasi yan itong pangalan?
3: Kung pangalan, yun na palang kita.
2: Hila naman itong edad ay,
3: stay quiet po.
2: Usa man ni Muhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tiki-tiki.
3: Ako ikasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay inunin mo. Gawin akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit. Ito sa kaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko din sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagagali kong inom lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kung tuto, lang siya ay kapitik-pitik. Kanya, kasapaon ko. Dugay-dugay, gisoka, yun ako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba dyan ko? Kalibang yun ako, so kalibang ko kubon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, silab, nami taon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko.
2: Kung sa mga ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
3: Ah, maayo gud ang namati karon kung may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya maralag malipong. Yung ilang kabuhi ko, no? Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Lipa dyan kang kaon. Ang akong tayla babuntat, lipa kong kaon. Iinom dyan ko, anak, lipa kong kaon yun. Sa iyong mata. Mauna akong ginainom.
2: Sige, grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
3: Oo, namin
2: yung kipikibo. Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong tiki-tiki sa atong mga produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, Sibintay S-34, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, dagasalamat.
3: Dagasalamat, sir.
0: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Richard Marita, sir.
3: Address?
2: Ipil, sa Mga Sibugay, sir. Gusto lang ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pag umano ko pang hapla, sir, tinayayak, plus ko kayong pamilya sa kong lawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala og ipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
2: Kung tiyan ba ni sakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, nakoy tulo ka mayo manya king nang kog operahan.
1: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic ug kogon. Kaayuhan sa mayoma natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
2: Naginang ko kaning den panyawan capsule, mangustin, garlic ug kaning kogon akong di tumartanan. Karon wala naman ko mobalik og pa-check up kay nakaayo naman ko sigig tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
1: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka na to sa said marketing. Tatak! Magaling!
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, nausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagkinibaybutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alakini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Giyempo. Tadaylo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong program, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Ngayon, nakauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayos konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
7: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring
8: marami na ang bilib sa Lactopuffy.
9: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
10: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
8: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
11: Bring health into your home.
7: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
14: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
16: Kargado!
14: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bistak, asenso ta! MaxVit, kargado!
5: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Boom!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, may rakof na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mau nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: Patreon. Subok na!
1: Hey, Alex Makabasa, Tagalinabo. Balingasag ni Samis Oriental. Kuan mga God, ka na naunag, insomnia ko. Dili ko pakatulog, pila bitabulan akong gibati. Alo, ay, sadyas karon. Ang Victron, dagit ang nakauli na ako.
2: Karon, wala na insomnia.
1: Wala na. Pasalamat ko, nakatabang yung sila sa ako. Magbuntag, di po katulog, sir.
2: Mm-hmm.
1: Karon, kaloy sa Diyos, nakatulog na ko, sir.
0: Victron, subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
0: Seth Living Testimonies.
5: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
6: Tinood yun ang Seth Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Seth Liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
5: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
6: Sige na, kaplasan to, hantod na, uga na lang dyan siya, sir.
7: Derek ko, kabasarang gani, poblasyon, 43.
5: Seth Liniment Oil, napamatunan.
0: Living Testimonies.
8: Gutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
9: Deliwok Grill and Restaurant.
8: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Naa sa manok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan kag grilled, sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, naapod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon gi-curate ni Executive Chef Rai para masiguro ang quality ug lami sa matagputahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym, perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid o quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuboran, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iyan ni Ma'am Tricia Tabutabo.
10: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
11: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
12: Dog Dreads Vinegar.
11: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuboran Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuboran, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu.
2: o ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Ang nagsige man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
13: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Turo, hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig nyo po yung lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang, maurag niya kung di pa inong pagtapos siya pagsulta na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duha na ko kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko ilulungas yung mo akong gigamit o siyempre na ulian yun silang duha po, duha na ko kaapo. Kung napasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulungas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang gumalang ini. Salamat, thank you kay tanan.
12: Taga-asa man ka, sir?
13: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
12: Ay, daga kay salamat, sir.
13: Ay, thank you. Salamat, sir.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
14: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pod o diskarte! Memo Smart Capsule! Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
19: Kugihan ba?
20: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
21: Kargado!
20: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
19: Kargado!
20: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
21: Kargado!
20: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
18: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Oba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrgof na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90.1 Radio.
9: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.

0: balaka? Nawagtangan ka ba sa paglaom ning kinabuhia? Nakinahanglan ka ba o kasulbaran sa imong mga problema? Higala ayaw pagduha-duha, kay adunay Dios nga nakakita sa imong mga problema ug may paglaom kita diha kaniya. Busa, paminaw ug sundi kanunay kining atong tulumanon, ang buhing paglaom. Usa ka oras nga tulumanon nga maghatod kanato og mga pagtulunan sa kinabuhi. Mga pagtulunan nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga malinawon ug malipayon taliwala sa mga problema ning kinabuhia. Magpaambit sa mga pulong nga maghatag kanato og paglaom. Kini ang atong tulumanon dinhi lang sa atong istasyon, ang buhing paglaom.
1: Mayong hapon o mayong adlaw kanatong tanan o dinhi sa ato ang programa karon, ang buhing paglaom. Nang hinaot me nga matag sa karon kaninyo na sa kahimsog sa panglawas, kalinaw sa panghunahuna o kalipay sa kasing-kasing, no? Tungod kay walay laing pinakadakong panalangin nga gikan sa Ginoo kining naatay healthy nga lawas, kalinaw sa nahuna o kalipay sa kasing-kasing. So before we proceed with our discussion today, I would like to extend our greetings to all our listeners. Adlawng Domingo, pizza 11 sa bulan sa Oktubre. Unya ang atong panahon karon, kanang dagmadag-umon, unya andam-andam lang ta, basig muulan o kalit, no? So anyway, we would like to extend our greetings to all our municipal officials, no, dinhi sa atong lungsod sa Tuburan, gikan sa tuang mayor, sa tuang vice mayor, ngadto sa tuang mga konsehales na mayong hapon, Mayor Cilly Jamante o Vice Mayor Danny Jamante o sa tuang mga konsehales. Ito pong ipabot ang atong mga greetings sa tanan ng mga barangay captains, mga barangay councilors sa 54 ka barangay dinhi sa lungsod sa Tuburan. Binagyo diha sa Barangay Mangga, sa tuang barangay captain diha, Cap Joseph, o bansiyang bana nga si Sir Edwin. No, ato pong ipaabot ato mga greetings sa tanang mga constituents diha sa Barangay Mangga, labi na gyud nila ni Pastor Ike, ni Sister Rosan, nila ni Sir Ruron, o bansiyang asawa. No, tibok pamilya sa mga Cuesta family diha, mayong hapon, o mayong pagpaminaw ninyo. Diapod sa barangay Santo Niño, atong ipaabot itong mga greetings diha nila ni Kap Buboy, uban sa tanang mga konsehalis, and to all the constituents diha sa barangay Santo Niño, o gatua pong mga higala diha nga naminaw nato karon. Unya, atong ipaabot itong mga greetings sa tanan ng mga barangay tanods, no, itong mga barangay health workers, ang atuang mga tricycle drivers, ang ato ang mga jeepney drivers, habal-habal drivers, ug sa tanan nato nga mga market vendors sa ato ang Tuburan Public Market, mayong pagpaminaw sa atong matagsaka listeners diha, no? So while they are selling their goods, naminaw sa ato ang programa, mayong udto, mayong hapon day kanatong tanan. Sa tanan nato nga mga lumulupyo diha sa Barangay 5, labi na gyud diha nila ni Auntie Naidi, ni Auntie Shelda, ni Auntie Ann, nila ni Bibi, ni Daday. Sa tanan nga mga Maxilom family, mga Luyaw family, labi na diha sa tuang konsehal, no, sa Barangay 3, si Charlene Luyaw, unya nila ni Janver, nila ni Jonard, no. O sa tanan nga mga naminaw nato na karon diha, nila ni Dudong J, ni Ma'am Alay, o sa uban pa ng mga tigpaminawan nato ining ato ang programa, ang buhing paglaom, no? So sa tanang taga Barangay 5, mayong hapon kaninyong tanan. O dihapon sa Barangay 1, ato ang mga gipaabot padangat ang ato ang mga greetings karon diha sa Touch Key Vulcanizing, o niya ni Dudong Ili Cabalao, o sa tanan ng mga lumulupyo mga constituents nato diha sa Barangay 1 mayong hapon diha sa Barangay 2. Tunggi paabot ato mga greetings diha sa ato ang mga listeners diha sa Barangay 2 o

ni Jerome Maambong o sa yung tanang mga Maambong family diya sa barangay Utsopod ngayong hapon ay pagpaminaw, no? Unya ato ang gipadangat po ng ato mga greetings diha sa tanan nga mga kabarangayan diha sa kabukiran diha sa Daplin, sa kadagatan o bisan pa man ang ato ang mga suking tigpaminaw diha sa barangay Bakyawan, no, ni Roylan Bueno o ato apong gipaabot dito sa barangay Putat, no, si Noli Munisit o ato ang mga tigpaminawan diha sa barangay Putat, si Tiumatnog, sa mga Paglinawan family, mga Arcelias family. Unya ato pong gipaabot ang ato mga greetings diha sa barangay Carmelo, diha sa barangay Bakyawan, diha sa barangay Buluang, no, ato ang gipaabot ato mga greetings diha sa ato ang barangay Captain, sa ato ang mga suking paminaw sa mga Briguli family, Marazarte family, sa mga Daligdig family, sa mga Arididon family, no, ni Ma'am Eileen o ni Sir Pedro Arididon, mga Monte Calvo family, no. Unya diha pud sa barangay Monte Alegre, sa mga Ilimeno family, labi na gyud ni Pastor Eliezer, sa mga Sariego family, mga Paglinawan family, no, si Brad Ryan, Pastor Ryan o ni Ma'am Ilen, no. Unya nila ni Judin, no, ato din gipaabot ato ang congratulations ni Ma'am Judin nga nakasulod na sa DepEd, no. So sa tanan nga mga taga barangay Monte Alegre mayong hapon, pinagyo diya sa sitio Makabon, nila ni Alan Nunez, Meloni Nunez, ni Jerry, ni Dindo, ni Janjan, ni James, Dundo, ni Joven o ni Rita, no. So sa tanan nga mga taga lungsod sa Tuburan, mabata man, matigulang, mabatanon, among gipadangat ang kinasingkasing ng mga greetings gikan sa amo ang programa ang Buhing Paglaom. Unya ato pong gipadangat ang atoang mga greetings labang dito sa lain ng mga kalungsuran labi na gyud sa lungsod sa Taboylan. We would like to extend our greetings sa atoang mayor diha, no, si Mayor Rex, no, og sa iyahang vice mayor nga Kugihan Abtik og maagi panglantaw sa kayuhan sa kinabag-ang katawhan sa lungsod sa Taboylan, si Vice Mayor Rosemary Gerona Suezo, no. Sa tanang mga konsyalis diya, mga barangay captains nato, labi na diya sa barangay Olivo, si barangay captain Ido, unya diha po sa barangay Tabunok, no, o labi na diha sa sitio amin barangay Olivo, unya sa Olivo Heights, si Pastor June o Sister Marilo Cubilo, uban sa tanan nga mga taga Olivo Heights paing hapon ay pagpaminaw, no, sa tanan nga mga kabarangayan diha sa lungsod sa Taboylan, labi na gyud diha sa tuang mga igsuon diha ayong hapon kanatong tanan, no, diha sa lungsod sa Medellin, lungsod sa Asturias, lungsod sa San Remeo, siyudad sa Bugo, unya nga to sa Daan Bantayan, Bantayan Island, o bisan pa man sa Negros, part of Negros Oriental and part of Negros Occidental nga maabot nining atong Sibya, no, mayong hapon na binagyo diya sa kabagtasan Negros Occidental ni Milona, o gato pong ipadangat atong greetings ni Brad John De La Torre o ni Consial Darwin Bravo Pakulaba diha sa Ayungon. So sa tanan nga mga naminaw nato din hiskahanginan nag-tune in sa nag-inusarang FM radio din sa lungsod sa Tuburan, ang BT Radio nga ani-anay mutang sa CTO Campus. O sa tanan pong nagsunod sa ito ang live streaming, among ipadangat ang ito ang mga greetings karon sa tanan nga mga nagsunod sa ito mga sa ito ang live streaming karon diha sa ito ang Facebook Live, no, ito ang ipaabot ito mga greetings karon na diha sa Bohol. Ito ang gipadangat ang atong greetings, no, dito ni Jube. Ito din gipadangat ang atong pangmusta, no, tungod kay ni Uli siya gikan sa Tuburan, tingin na ito sa Bohol aron sa pag-atiman siyang mama. Hopefully naka-recover na iyang mama sa maong malatian, no. And we pray that God will touch her and heal her, deliver her from whatever sickness.

0: no, iyang gibati karon nga ma-restore ang iyang mayong panglawas, no, by God's grace, no. So sa tanan nga mga naminaw nato karon, no, sa ngalan sa ato ang mga kaubanan, si Brad Charlie o si Pastor Rodel, nga wala makaari karon sa tong station, mauna nga nag-inusara ang inyong bugtong alagad Pastor Dudong, nga mo'y makapadangat ron sa ato ang mga pagtulunan o atong paghisgutan ang mga butang may kalabutan sa ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan, no. And as we have said so many times that this program na-establish ni siya tungod sa ato ang panglantaw nga makatabang ta sa kinabuhi sa ato ang mga tigpaminawan sa ilahang espirituhanon nga pagkinabuhi sa ilahang kaning gitawag nato nga social and spiritual aspects sa ilahang mga kinabuhi, no. So we would like to extend our heartfelt thanksgiving to our listeners, no. We were able to reach this far in our journey sa atong pag-broadcast dinhi sa atong programa because of you nga naa naminaw og nagsunod sa atong mga programa, ang uban nag-ampo, ang uban po ninyo dunay mga interactions, no. So we would like to thank everyone for being there, no, to support us in this journey to be able sa pag kabut, pagpadangat sa mga balita o sa mga maayo nga mga mensahe nga may kalabutan sa pagpalambo sa ato ang mental, emotional, and most of all sa atong spiritual nga aspeto sa kinabuhi, no. So atong gipa acknowledge ron si Brad John De La Torre, no. Naghatag siya greetings through our Facebook Live. Ingon siya mayong hapon, mayong hapon Pastor Dudong o imong mga kaubanan diha, no. So salamat kayo Brad John De La Torre for always listening, no, and interacting sa ato ang programa dinhi sa buhing paglaom, no. So now ato pong gipaabot, no, ang ato ang greetings diha ni Alma Fajardo. Ingon siya magandang hapon po Pastor Dudong, no. So salamat kayo, no, Ma'am Alma, for being there, no, sa pagsunod sa ato ang live streaming kanunay. Mahitungod nining ato ang magpagisgot-isgot sa mga butang nga may kalabutan sa kalambuan sa ato ang panghuna-huna, sa ato ang mga pagbati ug labaw sa tanan sa ato ang espirituhanon nga panginahanglan sa kinabuhi, no. So our topic for today nga ato ang i-discuss is also about family, no. So sa pipila na ka mga Domingo nga miglabay, nagdiskuta sa kaayuhan sa relasyon sa pamilya, no, husband and wife relationship, on how to strengthen the relationship and to deepen their love for each other. Unya ato pong gisgutan ang parent children relationship, no, nga mahimong hanay hapsay ang pamuyo kun ang matag membros panimalay kanunay nga nagsunod ug nagtamod ug kanunay nga nagbuhat sa ilang tagsa-tagsa ka mga role ug sa ilang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad, being a husband, being a wife, and being a son or a daughter, no. So we learned a lot of lessons, no, from the past, no, on how to strengthen the relationship in the family, no. And now today atong isgutaning tunay mga napulo ka mga sikreto nga struggles sa mga bana sa ilang kaminyoon, no. Usahay muluom lang ning mga bana, pero doon na rin gitawag na itong secret struggles within their marriage, no. So ang kaminyoon kung ato ni siyang tanahon, usan ni siya kamaanindot nga butang nga gihatag sa Ginoo na to, no. Marriage is beautiful but it is also demanding, no. So atong makita nga kining kaminyoon usahay nindot apan naay demand, no. And many times kining mga women they assumed that their husbands are strong, unshaken, and without secret battles, no. So kini magong lalaki di kaayo ni sila showy, they keep it within themselves, ng ilahang mga pagbati, no, ng ilahang mga struggles kinabuhi. So the husbands don't want that their wives know what the struggles they are in, no? So atong tan-aw ni Ron, no, aron makatabang ta sa mga asawa pod to support their husband kay lisod, no? Kung ikaw rang mag-inusara, mag-atubang sa mga gibugaton sa kinabuhi, mga struggles kinabuhi, no, the very purpose of marriage is for the husband and wife to be a teamwork, no? Kana bang kaabag ang asawa ngadto sa iyang bana, no? Unya mahimong kusgan kung duha ang moatubang sa mga problema o sa mga gubat sa kinabuhi, no? Mao man giingon sa ato ang pulong sa Ginoo, no, nga two are better than one, no? For if one falls, the other will lift him up, no? Kung usa kuno mahagba, ang usa mo'y mo pabarug niya, no? Unya nagisgot po ni sa pagkig-away, no? Kung usara, batok sa daghan, huyang, apan kunduha, mas managmadaugol sila, no? So, the Bible clearly tells us that two are better than one. That is why in marriage, kung ang kaminyoon na alay teamwork, na alay panaghiusa, panagtinabangay, there may be struggles in life, no? No one is exempted, no, sa gitawag ang mga struggles, mga problema, no, ang tanan na ay tagsa-tagsa ka mga struggles, no. Muna nga ang atong isgutan ron kining mga secret struggles sa usa ka bana, no, kay usahay muluom lagi, no, ang bana dili niya ipakita nga na siya ay problema. Oh, and sad to say, some ended up in suicide, no. Daghang mga bana naghikog tungod sa problema nga wa nila gipagawas, no. So kita na to nga these hidden struggles can affect their joy, no? Maka-apekto ni kalipay sa usa ka bana kun iyang taguan ang iyang mga kapaitan, mga struggles kinabuhi. And it will also affect their leadership, no, sa ilahang pagkaamahan, being the head of the family, no? Maapektuhan ni siya kung dunay mga secret or hidden struggles nga dili niya ma padayag o dili niya mapagawas, no? And it will also affect the intimacy of their marriage, no? Makaapekto ni siya sa pagkasuod sa ilahang kaminyoon, no? So ang pangutaan na ron, what are these 10 things husbands secretly struggle with in marriage, no? Nya dili nila ikasulti, no? So number one, no, kining gitawag og the pressure to provide, no? Kining paghatag sa panginahanglan sa matag membro sa atong panimalay, no? Kay one of the responsibilities sa usa ka bana is to provide the needs of the members of the Hovis family, no? Paghatag sa panginahanglan sa matag membros pamilya, no? And because of the crisis that we are facing nowadays, no, pressure sa finances, no, usahay dako ni siya nga challenge sa bana. Unya naghatag sa ni siya pressure sa usa ka bana, no? Can you imagine sa mga kana bitawong panghitabo ron, sigig increase ang mga palaliton because of the increase of the fuel. Unya ang mga sweldo wala increase, no? So can you imagine unsa ka kadako sa struggles o sa kabana knowing nga ang mga palitunon tagas na kayo bili, unya walay kanabang increase sa ilahang mga sweldo, no? So even when a wife supports financially, no, kay uso na maron ang kinabitang ang duha gyud mo ay magtrabaho kay one is not enough, no? An income of one is not enough to sustain the needs of the family. And that is why, imbis ang banara mo yung trabaho, magnegosyo para sa pag-sustain, sa panginahanglan, sa ilang pamilya, no, ni step up na po ang babay, unya, nangitag trabaho or negosyo to support the needs, no, of the family, no, sa pagsuporta siya ang bana, no? But even though ang mga asawa dunay trabaho, dunay negosyo, wa karon dunay kaugalingong income na makatabang sa bana, but yet we cannot deny the fact that the husband still feel that it is their duty to be the main provider. No, di gyud mo wa sa una-una sa kabana nga ang main duty or ang duty niya is that he is the main provider, no? Support na lang unta na ang asawa, no? So daghan ng mga bana ron nag self pity, no? Tungod anang kahintanga karon, no? Nga naa sila aning secret struggle because of the pressure to provide, no? Usahay di niya masulti apan sa dihang mo abot na ang mga bills, no, sa bayranan, sa kurinte, sa tubig o sa uban pa ng mga bayranan, di gyud kalikayan nga mo feel gyud ang bana, no, sa pressure or sa struggle nga sayang huna-huna di niya matagbo ang tanang panginahanglan diya sa iyahang pamilya, no? Muna nga sa 1 Timothy chapter 5 verse 8 nagasulti dito, but if any provide not his own and especially for those of his own house, no, he hath denied the faith and is worse than an infidel, no. So ang Biblia nagsulti ba nga kung ang usa dili siya makahatag sa panginahanglan especially sa iyang kaugalingong panimalay, no, gilimod niya ang iyang pagtuo ug mas dautan pa siya kaysa mga dili magtutuo, no. So this verse shows nga it is one of the responsibilities sa usa ka bana ang pagtagbo sa panginahanglan sa iyang panimalay, no. Mao na nga bugat ni para sa mga bana, labi na gyud sa mga bana nga walay trabaho o labi na gyud sa mga bana nga ang ilang income gamay ra ikumparar sa mga gastuhanan sa ilang mga panimalay, no. So tambag sa mga asawa, no, in order to help and support your husband emotionally, mentally, no, aron dili sila mag self pity, aron dili sila matawag na to nga feeling hopeless or makita na to nga magulanon, siguro ang angay buhaton sa mga asawa, if you can discern, no, kung ma-discern ninyo na dunay secret struggle ang imong bana mahitungod sa iyahang responsibilidad sa pag-provide sa panginahanglan sa iyahang mga members panimalay, no, ang buhaton siguro sa mga asawa dili lang siguro ta nato yawyawan, no, ang ato ang mga bana hinoon ang atong buhaton is to encourage him, no, to siyang dasigon nga sige lang sa pagkakaron ingon ani pa pero basin sa umaabot ng mga adlaw uban sa grasya sa Ginoo makakaplag ta, no, og dugang ng mga salapianon nga bahin nga makadugang sa pagpanginhanglan nato, no. So this is my exhortation, this is my encouragement sa tanan nato ng mga asawa na if you can discern ang inyong mga bana nagstruggle because of this reason, no, nga pressure to provide, he is pressured to provide kay di gyud paigo ang iyang income, then ang buhaton sa asawa is not to criticize or ato abakhang yawyawan, no, kasab-an, but the wife should encourage her husband, no, and pray for her husband, no, and remind her husband that he is not alone in this struggle, no. Kaya sa ako nang giingon, ang bana ug asawa is a team that needs to work, no, together. Teamwork ang gikinahanglan, no. So naabay assurance ba nga you are not alone, no? Imong hatagag kasiguruhan ang imong bana nga wa ka maginusara ani. We are both in this struggle. I am part of the family and I will support you, no. Dili na to yawyawan, dili na to i-criticize, dili na to balikason, hinoon, sigon, ya. Ladto na to sa mga pag-ampo and give an assurance that he is not alone, no. Kining mga pulo nga magsuporta, no, sobra pa ni siya sa kwarta, no, kana bitong imong mga pulong makabadasig, mga pulong nga maghatag og assurance nga wa ka mag-inusara aning kinabuhi, excuse me, no, that is more than gold, no, that is more than gold, no. So muna siya, no, if the husband experience no a pressure to provide, no struggle nga dili siya maka-provide sa iyang pamilya, no, so buhaton sa asawa, no, encourage your husband, pray for your husband, and remind your husband that he is not alone, no, di wa siya mag-inusara, no, give him comforting, encouraging words, no, that will help him no nga malig-on siya o naahipaglaom, no. So muna siya ang unang struggle, no, secret struggle sa kabana, the pressure to provide, no. Second, kining gitawag og fear of not being respected, no. Kanabang duna siya kahadlok mga basi di ko respetuhan, no. Tungod siguro kay tan-aw niya siyang kaugalingon ubos, no, gamay sweldo nya dili maayo ang trabaho. Sometimes naa ni feeling na struggle ba nga batio niya nga dili siya marespetuhan, no. So sa ita nga kaming mga lalaki, we thrive on respect, no. Mabitaw na nga maka-notice ta nga sa Biblia in the book of Ephesians, no, ang gisulti ra gyud dito sa Ginoo ngadto sa mga asawa, ingon dito nga wives, no, submit to your husbands in everything. Unya, ikaduha, respect your husband, no. Wala dito giingon nga love your husband. Hinoon ang mga bana giingnan nga mga bana higugmaan ninyo ang inyong asawa sama sa paghigugma ni Kristo sa iglesia, no. So the command of God to the husband is to love their wives, but the command of God to the wives is not to love their husband in return, but ingon dito, submit and then respect your husband, no. So kining pagrespeto sa nikadako kaayong aspeto nga makatabang sa pagligon sa relasyon sa magtiayon, no. When the wife knows how to respect her husband, this will help strengthen the relationship, no. Kay para mangud sa mga lalaki, ang pagrespeto is an act of love, no. It's a sign of love, no. So when the wives respect their husband, the husband can feel that they are loved, no. Gigugma sila through the respect that has been shown, no, nagipakita sa asawa, no. So dili gyud nato kalimtan, no, labi na sa mga asawa nga usas mga butang, no, nga mahimong mabati sa usa ka bana nga gitahod sila, maunang pagkatag og respeto, no, ngadto sa mga bana, no. So makita nato, no, nga nagaingon ang Ephesians chapter 5 verse 33, nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself, no. Mo ni akong gi-quote ka ganiha nga bersikulo, no, and the wife see that she reverence her husband. In other translation ang gigamit diri, respect her husband. Diri sa translation nga atong gibasa, reverence, pagtahod, no, sa iyang bana. Apan dito sa ubang translation, respect, no, pagrespeto sa ilang bana, no. So sa tanan nato ng mga asawa nga naminaw karon, no, in order for you to become support, no, sa imong bana in terms of the struggles that your husband is experiencing, no, na amag yung struggles, no, ang nakalahi lang yun sa mga bana kay secret ragyod, di nila isulti, but deep inside naa sila struggles kinabuhi, no, struggle sa pressure to provide, unya fear of not being respected, no. So atong mga pagdasig ron sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga asawa, no, diha sa gawas, no, nga naminaw nato karon, kinahanglang we should learn to respect our husbands, no, atong respetuhan ang mga bana, no, sa mga asawa karon nga naminaw, no. Note in this particular word nga respect, no, importante kayo ni sa usa ka relasyon kanang respeto, no, because respect is the oxygen to your husband. Mao na siya gininhawa nga makapabuhi sa imong bana kung naa kay respeto niya, no. Bisan gani kung naay mga sayop ang ato ang mga bana, no, tan-aw ninyo nga naa siya sipyat, naa siya sayop, bisan pa gani ang pag gitawag nato pag correct na to. Kana bitong atong kurhian ng atong mga bana, we need to choose the right words that will build, not to tear them down, no? Kinahanglan nga pilion na to ang mga pulong nga atong isulti ba, no? Do makita tagsayop sa atong bana na amoy mga pulong nga mas sakit, no? Nya dili hinoon makapalig-on, no? Hinoon makapaguba ni Samot sa iyahang pagbati o sa iyahang makahang kinabuhi. So, in choosing the right words, no, nga atong isulti nga to sa atong mga bana, kinahanglang kinabitong careful ta, no? Kinahanglang magmatngon ta, magamping ta, kung unsang klasiya sa mga pulong nga atong isulti nga to nila. Kaya nga naman, our words can build or tear them down, no? Makaligone o makaguba sa ni. Depende sa pulong na imong isulti, no? So, sa mga asawa, kining inyo usa ka pinaka-importante nga pulong, respect, no? Kining respeto usa ni kadako nga aspeto nga makatabang sa pagligon sa relasyon sa bana ug asawa, no? And then the third struggle that we can see in the life of a husband, kining gitawag natong loneliness in marriage, no? Loneliness in marriage. Nabisag minyo na ba, no? Naamo diha. But still kining mga bana makabati lang gihapon og loneliness, no? Even though they are married, but yet naa gihapon ing feeling lonely, no? Or loneliness sa ilang kaminyoon, no? Ngano man usahay ang mga asawa busy nas ubang butang ug wa nay panahon sa ilang mga bana, no? Busy sa pag-atiman sa ilang mga anak, no? It is not wrong nga maatiman ta sa atong anak, pero ayaw kalimti nga maghahin pugka og panahon og pag-atiman sa imong bana, no? Kay once this will happen, no, sa usa ka pamilya nga ang asawa wala nay panahon sa iyang bana, naka-focus na sa iyang trabaho, naka-focus na sa iyang mga anak or any other thing nga iyang gibuhat, no, naka-focus sa uban nga mga aktibidades sa organisasyon, sa simbahan mangkaha, no, unknowingly wa kakabantay nga ang imong bana naanan ay gibati na og feeling neglected na siya, no? Iwa na kay panahon niya, wala na kay pag-atiman niya. So mubati gyud siya loneliness sa iyang kaminyoon, no? Loneliness sa ilang kaminyoon, no? So ang mga asawa, bisan unsa mo ka busy, bisan unsa mo ka sa tawag nato ka pressure sa mga trabaho, ayaw ninyo kalimti nga naamoy bana, no? And they long for your time, they long for your presence, no? And they long for your kanabitang companionship, sa inyong pagpakiguban, no? So kanang simple lang kayo nga mga greetings, mga pangutana, kumusta ka, kumusta imong trabaho, no? Nindot na kayo na paminahon sa kabana nga igabot niya na ay magumusta o niya na ay magatiman, no? Kana bang maglingkod mo kamong duha, niya magistorya mo niya, kana siyang mga butanga makahupay na, no? O makawagtang na sa kalaay o kanibitang feeling lonely sa kaminyoon, no? So tip sa mga asawa, please spend time with your husband, no? Do not allow the busyness in life to hinder you from kana bitang showing or giving time ngadto sa imong kaparis, no? So a simple greetings, no, a simple word of encouragement or kana bang pangumusta, no, igo ra na nga makahatag niya og assurance ba nga you are still there, no? I am not alone, no, naa ka uban nako, no? So mo na siya, no? And another struggle sa usa ka bana, secret struggle sa kabana, kining gitawag og struggle with sexual temptations, no? Maghisgot ang temptasyon na ani bisag asa, no? Unya ang temptasyon pud wa ni siya mamili, no? Wa ni siya mamili, dili siya mamili. Everyone is tempted, no? No one is exempted. everyone is tempted, no one is exempted, no? So ang imong bana, dili na siya exempted sa mga temptation sa kinabuhi, no? And let us be reminded that men are wired differently, no? Bisan pa man gani, unsa ka buutan sa imong bana, unsa ka relihiyoso sa imong bana, unsa ka Diyos nun sa imong bana, but deep inside, naagyapon na sila yung mga struggles, no? With lust, no? Ano sila yung mga struggles, kanabitaong sa ilahang workplace, no? Naagyo yung mga temptations. Anywhere your husband goes, there is always a temptation, no? Dili man na nila siguro masulti, pero naagyo ni siya, no? Unya, kinahanglang makatabang ang mga asawa, no? Mahitungod aning usa ka struggles o sa kalalaki, no? Kaya ug di mong gud nato siya ma-address, no? Magmata na lang tanga mo na naanay third party, no? Naanay katagbo-tagbo, naanay kadit-date nga lain, no? Because of this struggle, no? But malikayan ni nato, no? Malikayan ni nato kay every man has this kind of struggle, no? Bisan lagi, giingon ganiya, bisan kung sa kabuutan, bisan kung sa kajus nun, but let us not forget that this temptation is everywhere, no? Bisan asa ka mo adto na agyo ng temptation, no? And that is why, kinahanglan nga ang bana o asawa, magtinabangay, no? Kung sa may mga butang nga buhaton, nga dili yun mahitumpawak sa kanabitang usa ka temptasyon ang matag-usa, no? Especially the husband. So, ingon sa Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray that ye enter not into temptation, no? So, watch and pray, no? So, ang sikreto di ay, though na ay mga struggles with sexual temptations ang mga lalaki, no? And not only the ang mga lalaki, bisan pa man gani ang mga babae, no? We cannot deny the fact nga naapoy mga babae nga naay struggles with temptations, no? Struggle with sexual temptations, no? So, let us work together, no? Ingon ang pulong sa Ginoo, watch and pray that ye will not fall into temptation. Pagbantay o pagampo, aron dili mo mahintong pawak sa kanabitang temptation, no? Kay ingon ang pulong sa Ginoo, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak, no? So, unsa may buhato na to, be watchful, no? Una, be watchful. Ikaduha, be prayerful, no? Mauna nga, make prayer part of your daily routine, no? This is my encouragement to all the couples, no? Nga, as a couple, you need to pray together, no? Pray daily. Make it a part of your daily routine. Mag-inampuay mo, mag-ampo gid mo. Kaya ang sikreto ng makalikay mo sa temptasyon, ingon diri, watch and pray that ye enter not into temptation. Magbantay o magampo na dili ta matintal, no? So, prayer. Kadua, be watchful, no? Be watchful. Be watchful to where you go. Bantay ka kung asa ka mo adto. Bantay ka kung kinsa imong kuyugon, no? This is a kind of watchfulness, no? Nga akong buti pasabot ba nga, do not go to a place where there is a strong temptation, no? Kanabang na ay temptation, no? For example, ang bana gikan sa trabaho, giagda sa iyahang kauban sa trabaho nga mga tugbar, no? Maginom-inom dito. So, you are prone, no? Prone yung ka sa temptation. Kaya ito ang kasulod sa nagpalibot ang temptasyon, no? So munang ingon ko, ingon ang Biblia, watch and pray, no? So you can be prayerful, but if you are not watchful, malit-agrgyapong ka, no? So be watchful to whom you will go with, no? You will be watchful, kinahanglan magbinantayon ka kung asang mga lugara ka muadto, no? O asa ka nga mga dapit nga musuroy, be watchful, no? And not only the husband but also the wife, no? Nga in order to kinabitang to kana bitawng sani ato abang masuklan ba ato abang ma overcome ang kinang gitawag nato nga temptation no naa man gyud ni temptation is everywhere temptation is anytime mo abot na siya no so in order to overcome temptation ang atong buhaton is to be watchful no and to be prayerful no so make it your daily make it part of your daily routine ang pag-ampo because prayer has power no so muna giingon Ginoong Hesus Kristo watch and pray that ye enter not into temptation so sa mga asawa no this is my encouragement no as much as possible pray for your husband kay ikaw mo'y covering ikaw mo'y protection ikaw mo'y protector sa imong husband so pray for him no ampo ikaw pod bana ampo imong asawa no mahimo mag-inampo ay mong duha no so another thing develop intimacy no not only to pray but ang ato apod atong ihatag kung unsay panginahanglan sa ato ang kaparis no ato nang makita gani sa Biblia nga kining kaminyoon no na amang yun ni ang gitawag nato nga kabahin man yun ni sa ato ang intimacy ang sex no so as much as possible no do not hinder no I need man yun ni no it's one of the needs of the husband kining gitawag nato nga sex kung mahimo atong himuon sa insakto nga pamaagi nga matagbo yun ang panginahanglan sa bana kay kundi man guni matagbo diha sud sa panimalay adto gyud ni ngadto sa gawas no so that is the very reason why some of the husbands no ngadto hinuon nas gawas no mag mangita sa pagtagbo sa panginahanglan tungod kay sa iyang panimalay nawala na ni no so remember nga in order to stay out of temptation be watchful and be prayerful watch and pray that you will not enter into temptation no? So another secret struggle so sa kabana kining gitawag og fear of failure no kaning kahadlok nga mapakyas no but before we proceed I would like to acknowledge no ingon diri si Jim Zamora aling tanyo pa shout out lang ko family Zamora family Aling family, Tanyo family, nagpag-greet Leonida Aling Zamora, Lulit Zamora, ma, I mean Lord, salamat Lord. So, sa mga Zamora family, no, Aling o sa mga Tanyo family, greetings gikan sa ni Jim Zamora, Aling Tanyo, no. So, salamat kayo sa imong greetings, no. Daghan kayong mga Zamora family diri sa atuading lungsod sa Tuburan, no. So, let us proceed, no? Sa atuang gisgutan, kining gitawag og fear of failure, kahadlok ba nga mapakyas, no? Kay ang matagtao manggod, kanunay siyang, he always wants to be his wife's hero, no? Kanabang Superman, no? Hero, ang usa ka lalaki sa usa ka pamilya. He is building up an image to be a hero, not only to his wife, but to his family, no? Muna nga yang ipakita nga strong siya yang ipakita nga superhero siya or superman siya di tabunan niya ang iyang mga weaknesses no why because a man will always want to be seen as a hero in the family no mauna nga di niya ipakita nga duna siya kahuyangon na siya ka mga kapakyasan and one of the struggles sa kabana kining kahadlok nga mapakyas no So, secretly, husbands dread failure in career, no, sa ilang trabaho, sa finances, o sa iyang pagkaginikanan, mahadlok siya mapakyas, no, sa iyang pagka-leader sa pamilya, no. And then, because of that, na siya struggle, fear of failure, mahimo ning kanabitaong elemento nga ma-overwork hinoon siya to cope up his fear of failure, no? Nga gusto niya ba nga ang tan-aw sa iyang asawa o siyang mga anak nga ligon siya, hero siya sa panimalay, makadaot na hinoon niya tungod kay ma-overwork siya, no? While hiding his struggles deep within, unya, grabe ang paningkamot para lang yun makita nga ligon siya, wa siya mga failures, wala siya mga kanang gitawag na itong kahuyangon, no? Then sa madugay madali, no? He will be affected emotionally, no? Mauna nga kinahanglan kamong mga asawa, no? You need to celebrate the little victory sa inyong panimalay, no? Pahinumdumi ang inyong bana nga you are a team, no? Team mo, no? Ug ang imong mga pulong makapadasig na niya, no? So try to appreciate your husband, no? Try to remind him that we are always there, we are for you, no? Nga atong i-celebrate mga ginagmay, nga mga victories sa atong kinabuhi, no? So that makatabang ni sa mga bana nga mawala ning kining gitawag og fear of failure, no? Nga dili sila ma-affected emotionally, no? And then another struggle, secret struggles usa ka bana kining gitawag og the pressure of comparison, no? Sama sa usa ka babae, ang mga lalaki naapod gihapon siya gitawag og battle of comparison, no? Ilang makita, no, ang ilang mga amigo, ilang mga kumpari nga nagpalit og nagpatukod og bag-ong balay, kita nila nga naay bag-ong sakyanan, no? Kita nila nga niuswag ang negosyo. Unya, deep inside, quietly, no, kana bang because of that ilang makumparar sa ilang kaugalingon nga paitan ako si kumpari nakapatukod og balay, si kumpari akong amigo, akong kauban sa trabaho, nakapalit og bag-ong sakyanan, no? So muna asang pressure of comparison, iyahang makumpara ang iyang kaugalingon ngadto sa mga successes, sa mga victories sa uban ng mga tao, no? So ang mahitabuan na feeling of kana bang self-pity, no? Nga nakita niya tungod kay iyang gikumpara ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga friends or other people or workmates, no, nga ni succeed unya, tan-aw niya siyang kaugalingon nga wala siya mo succeed, no? So it's a pressure of comparison, no? So as a wife, you can help your husband, no? Encourage him na ana sakto ra niya to ang panimayo basta malipayon ta, ana ba okay ra ni ato ang balay basta malinawon ta. Kana bang dili nimo tiwasan bang maingon ka nga to si mong bana nga tan-awa na, oh, ang imong kauban sa trabaho under pa na nimo pero nakabag-o nagbalay kita dugay na under. Kana bang imo bang gitiwasan siya ba, no? Instead of encouraging your husband, no, nga okay ra ni, no, nga inani atong balay basta malinawon ta, unya malipayon ta, no? Ayaw og tiwasi kay the more nga imo siyang i-pressure, pressure na gud siya daan, no, pressure of comparison tungod siyang pagtan-aw sa ubang mga kadaugan, tungod sa pagtan-aw niya sa pag-asinso sa uban, iyang ikumpara iyang kugalingon, struggle na plus panimo ikaw asawa imo pag yung tiwasan, grabe ng struggle sa iyang kinabuhi, no? So instead of adding the burden to your husband, why not be a blessing to him? Why not be an encouragement to him, no? Mingon ka, ah, saktura ni, no? Basta makakaon lang ta, katulos o sa kaadlaw. Saktura ni, basta malipayon ta, nga pamilya, no? Saktura ni. Kana bang, imong hatagag assurance ba ang imong bana nga okay ra ka, no? Do not allow him to make the struggle more heavier, no? Kaya naanagot siya, struggle aning pressure of comparison, unya, tiwasan pa ni mo, no? So, ang mahitabo, ana, daghan o padulungan, either mag-suicide or either manulis kaya aron makup matagbo ang iyong panginahanglan. So daghan na siya, no? Daghan na siya. So be a blessing to your husband, no? Knowing that there is a pressure of comparison, no? Unya kining pressure of emotional expression, no? Kay kini manggong mga lalaki di kayta expressive, no? Di man kayta expressive ng mga lalaki, no? Unya na pagyutay kana bitong panguna-huna bang a real man don't cry, no? Kana bang di lucky din na mahila ko eh. Unya mo man upbringing na to. Ako sa una bata pa ko muna upbringing ni papa na ko nga ang tinong lucky kita kag subagay di ka mahila kay ang lucky nga tinuod di gyud mahila, no? Bisag unsa ka sakit aguntahon na lang gitu nako, di lang gyud ko mahila kay kung mahila ka di ka lucky, no? Ingnon na ka bayot, no? So mao na ang mindset, no? Giana ta pag frame up bang atong panghuna-huna ang atong mindset, ina nag frame giana, no, ang ato ang upbringing. Mao na nga nadako ta unya na na napabili na sa tunguna-huna nga ang lalaki nga tinuod di gyud mohilak, no? Mao man ay gibutang sa tunguna-huna, no? So na ay battle of emotions deep within, no? Nga kahilak ko na ka pero imo lang yung gipugnan, no? Na suppress ang imuhang pagbati sulod kay nga naman mahadlo ka mo patu si imong luha kay once mo to imong luha di nakatinuod nga laki, no? So emotional expression, no? Di sila maka-express ang mga bana ilang taguan, secretly hide their emotions, no? Because of this, no? So many men, no, daghang mga tao ron, mga lalaki, mga bana, they walk around with unspoken grief, no? Kanabang wa nila mapagawas ng mga kagulanan, mga kabalaka o mga frustrations sa kinabuhi because of this struggle of emotional expression. Di sila kapalagawas sa ilang mga gibati, no? So unsa may antidote ani, no? Unsa man ato pagsulbad ni, no? So sa mga asawa, I would like to encourage you to create a safe atmosphere where he can be vulnerable, no? Kana bang kinahanglan nga mag-create kag atmosphere ba nga kana bitawng dili siya vulnerable, kana bang sa dihang musulti siya, no? Ayaw gi-interrupt, no? Unya, don't criticize, just listen, no? Pasultiha, ipagawas unsa iyang pagbati. Ayun, ay sabadiha, oy ka kuang gyud nimo, oy kaluoran gyud nimo, oy, no? Ano ba kasaputon gyud nimo ang lalaki usahay, no? Mupugong na lang kay mo lagi na mo interrupt dayon ang mga babae, no? So allow your husbands to express their emotions, no? Because that is one way of releasing, no? Kana bang ma-release nila ang ilang pagbati, nindot ba kayo kana bitong makasulti ka sa imong gibati, mura kag giibtan og tunok ba, no? Mura kag gikuhaan og gilukdo ba, no? So mga asawa, please don't interrupt when your husband talks, no? Storya, no? Pasagdi, paminaw lang, no? No? Because your presence can be a healing to their emotions, no? Ang imong presensya na ka ba, naminaw ka, oh, inana di ay na han, no? Kana bang inana ba nga mauba, no? Luuya di ay, no? Kana bang naa ka ba nga naminaw ka, ay saba di ay bayot yun ni mo, ay katabian yun ni mo, saba di ay. So you are suppressing, no, sa ilang expression of emotions, no? So muna siya, no, ang buhaton na to, no? So we still have 5 minutes, no, and we have 3 more to go, no? So another struggle so sa kabana kining fear of losing their wife's love. Kada bang mahadlok sila ba nga kuy mahubas ng gugmas kung asawa, no? Mawala na yun ng gugmas kung asawa yun, no? So naanay struggles day ani, no? So labi nagmausab ng asawa, no? Nga naay ba yung mga changes ba nga kani adto para niya gihigugma na siya kay kaning mga butanga gihimo sa iyang asawa. Pero sa dihang doon na yung mga changes, nananis siya ay fear of losing the love of his wife, no? So, makaingon ba nga, kung kuan ka ko, no? Mahigugma pa ba ka ni nako? Kung mawagtangan ka kong trabaho, mahigugma pa ba ka ni nako akong asawa? Kung mahitabo nga masakit ko, mahigugma pa ba ka ni akong asawa, no? Daghang kay kag mga struggles ba, no? Sa imuhang huna-huna, no? And unknowingly, sink deep in your emotions, no? So, muna siya, no? Daghang kag mga struggles of losing your wife's love, no? So, pwedeng di na nila isulti, pero naana sa ilahang pagbati na silang panghuna-huna, no? Unya, nag-trouble na kanunay, makakita na silang gamayng kuan sa asawa, mapupukaw rin na, no? Wa na ginigugman ako akong asawa, no? Sabi naging abot, tuwa ka diha, tuwa ka dito sa madjungan, no? Nga, wag yung kamubiya sa madjung, nga, wag ka maglungag, no? So, daghan bang mga factors ba nga makita si mong bana nga wana na hubsa na ginigugma akong asawa, no? So, in order to assure them, no? Sa tuang mga bana, no? Ipakita na to ang acts of kindness, simple words of saying, I love you, no? Kana bang, I love you, han, no? Kana bang tinuod po dayo ng kana bang I love you, kana bang murag expression na lang ba, kana bang gikan sa kasing-kasing ba, no? Kay makatabang man eh nga maka overcome siya niining fear of losing sa gugma sa asawa, no? And then kining gitawag og balancing family and work, no? So usahay ang mga husbands na I struggle to balance, no? Kay ilang huna-huna trabaho gid sila para pag-provide sa panginahanglan sa pamilya, unya mo-struggle pud sila kay wa sila kanunay silang pamilya, no? So naabay struggle between family and work, no? So may unahon, pamilya, trabaho, no? So the guilt of not spending enough time with the members of his family, especially sa iyang mga anak o asawa, can be heavy, no? Though rarely spoken, di po na niya isulti, pero naagyo na siya, no? Muna nga, kita pong mga asawa, no? Ayaw sige reklamo, no? Sige, wa magkapirme diri, oy, no? Na acknowledge ang iyang effort, no? Kana bang, salamat kay, bisag bikapoy ka, bisag lain imong lawas, ni trabaho yun ka, no? Kana bang i-acknowledge ang iyang pagpaningkamot ba, no? Then gently encourage family bonding moments, no? Naipanahon, bonding yun, no? Gawas, no? Spend time with your family, no? Aron maligon ang iyahang nasa assurance ba nga bisan tuas siya sa trabaho pero naay mga tao na nai-acknowledge iyahang pagpaningkamot, no? Aron mawala ning struggle of balancing family and work, no? So, higala igsuon, no? I hope and I believe nga natin nakutlo, no? Labi na sa tuang mga magtiayon diya sa gawas. There are so many struggles in life, no? Kaling akong gisgutan ron, struggles ni sa mga bana. Unya, ang mga asawa, dunay buhaton, aron makatabang na masulbad ning mga struggles na gibati sa mga bana, no? And I hope nga atutong makatunan. Then, if you want some more lessons to learn, if you want counseling, you can anytime approach me, no? I can help you and I can tell you nga unsay atong buhaton. So higala igsuon namtay panahon kining inyong ubos nga alagad si Pastor Dudong Luyaw, uban sa atoang technician on board si Sir Genesis, ug uban sa atong videographer sa atong live streaming ang akong gwapa nga asawa nga kanunay nagasuporta siyang bana si Giselle. Mimgayon ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
1: Mga higala o mga suking tigpaminaw, napupos na usab ang atong panahon o kami ng hinaot na aduna kamoy napupo ng mga pagtulunan sa kinabuhi. Among mga pag-ampo o mga paghinaot na kamuhatagan kanunay sa Dios o maayong panglawas o tagbuon niya ang tanan ninyong gikinahanglan. Dinhi na lang kita kutob o hangtod sa sunod nga higayon. Mag-uban na usab kita ni ining atong tulumanon sa BT Radio, ang inyong madungog matag Domingo, alauna imidya hangtod sa alas dos imidya sa hapon. ang buhing paglaom. Alang sa mga pag-ampo o mga pagtambag, pwede ka mong makatawag o makatext sa atong mga cellphone numbers sa Globe 0967-2319-740 o sa Sun 0923-369-2434. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

88.1 BT Radio.

0: 1 Herbal Capsule at least once every day. Aron aduna kay daily maintenance panlaban sa bisan unsang matang sa mga balatian nga posibleng mosulod sa atong lawas. Gumikan kay kining karong atong mga panahon mga higala kapanyawan. Kining ginatawag natong new normal. Delikado ang pagsuroy-suroy, delikado ang paghikap-hikap og bisan unsa dayog hikap usab sa atong mga dawong. Kay posibleng mga higala kapanyawan nga aduna kitay mahikapan nga dunay virus nga kining virus susama kining kagagmay kaysa nga tanan nga dili kani makita sa atong naked eye. Kinahanglan pa nga ato apang gamitan og microscope para makita nato kini nga mga viruses no. Og sa dihang mga higala kapanyawan og simbakog masimhutan kini nato. Mapahid baka nato ni sa atong mga mata, sa atong mga baba og kini nga atong ilong mga isuon. Delikado kayo nang makaangko na inuunta ni ini ginatawag nga coronavirus. Wherein mga kaisudan hantud karon walay tubag no, wala gyapoy napamatud-an nga klase nga vaccine o baka tambal nga makapatay ni ini nga klase nga virus. Pero ang said marketing mga higala kapanyawan adunay pamaagi mao kanang pagpakusog lamang sa imong immune system aron dili ka dili-dili kataptan og mga bisan unsang matang sa mga balatian. Tumara ang said panyawan herbal capsule green o red kaning adunay mangosteen o baka kining adunay garlic. Ginama kini sa said marketing. Mawkad to ang tulumanong lawas palig-unon, said panyawan products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga said marketing products sama sa said panyawan herbal capsule ug said panyawan liniment oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka na to sa said marketing. Timani, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, said panyawan products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Urinary tract infection, bunga sa mga mikrobyo sa tubo sa atong pantog paingon sa atong puerta. Ang impeksyon kung mulala makapaluya kanimo ug mamahimong kahilantan ka.
1: Detektibo jud sa kaayo kay bodyo sa nakapawala sa akong UTI. Naanya gig, kun para na ko nya ramo ko na kapatimang pusa gihawag sa radyo ba. Gipabalik na ko akong bana nya. Muto akong giinom. Limara ko ka inom atong panyawan capsule nya. Muto na uli ko nakaiin akong daghan nya, wala na pud gisakit ang akong puson. Si Rosemary, pabilya si Lacro.
0: Ang said panyawan capsule plus usa ka mirakulong produkto nga makatabang sa pagpukan sa mga mikrobyo hinungdan sa UTI. Kanunay lang pag-inom ang tinuod nga makatabang ang said panyawan capsule plus. Ginama sa said marketing.
2: Ang said marketing mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni ermitanyang bruha.
3: Hoy!
4: Ako?
3: Oh, ikaw. Giunsa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver. So, di natin kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
4: Oh. Ikaw na akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa po ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
3: Unsa? Nganong kisundan ko ni mo, dihi?
4: Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang naden ko nga makareskyu nimo.
3: Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver na ako, dili akong bodyguard.
4: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing nga dili mailog sa uban.
3: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Talpay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka, Salpayas.
2: O, ganun na, mama. Huwag ka pagito, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Aban wa ako'y nadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak, mad ka-unfair ang inapuhin. Nga nang

0: Ikaw na lang umta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadagdaan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hinom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol, dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw yung kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Di kay ang mga peke nga panyawan mao'y pili ang may tatak seed marketing. Gigama sa seed marketing.
1: Ang sobrang pagtaas sa itong sugar level sa lawas, delikado mamahimong diabetes. Hinungdan kini sa mga cardiovascular diseases, pagkabuta o baka kidney failure. Si Ma'am Esther Dinpas Bahayas, adunay pagsaka sa iyang blood sugar level.
2: Atong niaging tuig, gitsik sa doktor ang akong dugo. Nag-abot na o 422 ang akong sugar. Naay nakaingon sa ako nga mag-testing ko o panyawan capsule. Nakainom ko o kaduha sa isa kaadlaw. Antod karon akong gimintin, balik na o normal lang ako ang blood sugar. Esther Dimpas Bahayas, 57, Propnoy B, Marcelina, Bayugan City.
1: May gani nagtumar si Ma'am Esther sa Sed Panyawan Capsule Plus. Ug natabangan, diabetes ng suliran, isang panyawan. Glama sa Sed Marketing.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ilamitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: Saan na sila, day? Sakay sa inyong sakyanan. Kay gipugos yung daddy ni mo nga ipada kang Sandro ang usan ninyo kasakyanan. Aron komportable ko no ang pagbiyahe nila ni mami niya.
1: Mubalik pa ka si Sandro, yaya?
0: Oh, hadlo ka nga. Dili na iuli ni Sandro ang inyong sakyanan, day? Muragwa ko'y pagtuoan na, day, chairman. Kay nagtabi msad mi atong awring ganina samtang nangaon mi. Hastang tabian na sa di itong alalay sa inyong sa inahan ni Sandro, eh. Nagsigi og sipit sa bag sa iyang agawon. Dako-tako, tingay igsod at duda. Pastilan, day. Datua mo di ito nila sa ila. Nanagiya mo di kuno sila si Sandro og hasyenda sa ila. Unya, bugtong manununod si Sandro kay bugtong anak. Pero, kana di kuno si Sandro, bata pa na nga di ganahan sa iyang pagkadato. Mawa lang kuno na og kalit sa ila. Unya, adto na na maabsan sa iyang yaya sa humayan. Nagduwa-duwa uban sa mga yagit ng mga bata sa uhot sa humay.
1: Mao ba, yaya?
0: Mangutan ako. Unsay feeling nimo dihang human ka mahibaw nga giwalupa nimo sige sa imong kamot ang adunahan sabdi ay nga sama nimo.
1: Yaya, sali.

0: ni ang mga kista na ni mami ni mo. Ay!
1: Ah, may pick up lang ta din eh, Yaya. Mami, kadali ako.
2: Ay, mag-unsa ba kita ni ining maong subdivision, ha, Sandro?
3: Haan ni Diaz, dong Sandro?
4: Eh, ing nang ni, ah. Waday kakadungong sasakyanan, nga mihunong stungot.
3: Ay, na, ako liliyon.
4: Ay, ayaw na, kay...
3: Ah, na, nininuktok to, o na. Ako liabli, erita niya.
1: Ah! Gulit.
3: Dong Sandro, salamat ka niya, ikaw!
1: Paano mo sinita niya? Kay, maulit na sa ato.
3: Ha, oo, sa mga ipakita mo, ano?
1: Ato ang sasakyanan. Maningita naman dito. Ako niyari, erita niya.
3: Oo, sige.
1: Erita niya.
3: Kinsam, kinita na ko, no? Maningita ko na ko dito sa sakyanan. Ato, ano ako, be. Diyan ako tungkol sa kanan. Ablihan ako. Ups. Oh!
4: Animal kagulyo!
3: Aguy! Aguy! Aguy! Ay! Ay! Madam! Ikaw mo ko, Debbie! Tama! Tama! Doon sa dro! Ikulata ko! Ay! Ay! Ay! Madam! Ikulata ko! Kimo mga beto! Eh!

0: abot ang Don Sandro. Ingo mo siya mag-convoy lang kung nota niya. Niya, nagdas, sakyan ng De Charmin ngayong gikuha dito sa unit ni De Charmin Town.
1: Ay, ano bang naabot mang kamo dito, Gulyat?
0: Ay, imo lang anak pong tanama na mo, kay masayob sa kong tubag ni mo. Ako raba na yung ogon raba, ako rabusong tanim mo.
1: Tuon kay makalagot ka na, ha? Gisibatan ko ni mong amawa ka.
0: Ay, madam, ayaw taon ako'y basulon mo taon, anak. Uy, kay duwa ginitanan sa imong anak taon. Sunuran lagi taon ko sa imong anak, madam. Kung ibao pala kang unsa kalisod pabuhat sa imong anak, dali na ako, angay ganun taka, pasalamat ako.
1: Oh. Kaya ano man day?
2: Kaya kaya unsa ka man din itong Sandro, Gulyat?
0: Gimo kong dato.
2: Shalan, dato. Uy, lisoat?
0: Ay, sos, aurin. Kita mga pobre, mga andoy, kita madato, kay karuhay, lagi kinabuhi ni dato. Sos, di mong pwede ay lalim.
2: Shalan, guhat?
0: Sos, lusura ay madato, ay. Suway yun, nagyong akong kinabuhi, aurin. Aban, ayaw lang yung suway ng madato ka, kay di lalim. Purting lusura. Lisumpas mo, bre.
2: Ausay!
3: Kini si Max Urban. Batasan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
4: Matid karon ang kabagsik sa NCOV na ilhan usab isip novel coronavirus. Matod sa Departamento sa Panglawas, kinahanglan nato nga aduna kitay kusog nga immune system. Ang Seed Panyawan Plus adunay kombinasyon nga panyawan, luyang dilaw ug mangosteen. Nagatanya kini og energy booster ug makahatag usab kini og good cells atong lawas. Pagbanyo usab sa Seed Panyawan Liniment Oil aron mahilikay kita sa mga mikrobyong makadaot sa atong panglawas. Mag-Seed Panyawan aron likay sa NCOV. Kung nakapanyawan ka, protektado ka. Ginama sa Seed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Seed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Hap Plus, ang Seed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag ni ining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Seed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Seed Panyawan. Sa atong mga kaisunan nga naminaw karon sila mga tagsa-tagsa ka Manimalay, welcome sa atong pagpanaguban diri sa itong pinakapaborito nga sibyaan. Ano yan na po si Mr. Panyawan, alang sa atong tulumanon. Hatod ka na to sa maayong kamuto sa Seed Marketing. Kanang atong lawas mga igala ka Panyawan, puhunan sa bisan unsang adlaw-adlaw na itong gingbuhaton. Mao ka ng angayan gayon na itong pagampingan. Kung kita higala ka Panyawan, aduna kita'y problema. Susama pananglitan sa atong mga kaisunan kababayanan nga posibleng makaangkon sa ginatawag nga breast cancer. Maayo nga atong i-prevent mga higala ka Panyawan. Ugang labing pamaagi nga maayo aron kita makaprevent sa ato ang mga balatian, mao ka ng pagtumar sa Seed Panyawan Herbal Capsule Plus every day. Kabalo ba kay gala ka Panyawan nga 100% proteksyon ang imong maangkon kung ikaw naka Seed Panyawan. Ang Seed Panyawan adunay duha ka variety, ang red ug ang green. Ang red nga adunay mangosteen ug ang green nga adunay garlic. Pili alamang kung unsay mas makahiyang kanimo, gumikan kay kining atong tuyo kanang ikaw mismo mo mopili sa makahiyang sa imong lawas. Gumikan kay kita tagsa-tagsa managlahi magkita og mga body chemistry. Ang tuyo sa Seed Marketing nga mismo ikaw mo diskubre sa unsay mas makamayo kanimo. Pwede ang pula nga adunay mangosteen o baka ang green nga adunay garlic. Kanunaya lang gyud tumara ang atoang Seed Panyawan Herbal Capsule kung ikaw adunay balatian aron ikaw katabangan. Timan ilamang mga kaisunan nga ang pinakalabing maayo nga produkto herbal karon mao kining ginama sa Seed Marketing. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Seed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Seed Marketing, ang tigama sa Seed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa Seed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulban ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Ay, ay!
6: Ay, naro ka?
5: Sakit kay kong bat ang anak. Lisod ko pang ihi.
6: Ha? Talatay! Ato na sa doktor!
7: Kumusta naman imong tatay, Mare?
8: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na kaning ako manghut. Nahibaw ba sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay? Gipatumar na kog Panyawan Herbal Capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
7: Epektibo gid ang Panyawan Herbal Capsule, Mare. Milagroso ng kapsula.
8: Salamat sa Seed Marketing. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Ang milagroso ng kapsula.
2: Ayan pag mga manulti ko nito, ay! Masa piporting lizurang madato, God, nga lizur pas pobre!
0: Ay, lisos, di ka kasabot. Kayo mga kasuway, mahu kita mga pobre, mahando yung tao madato. Lison, di ba, madam? Lison
1: kayo. Paghilom! Paghilom!
2: Mayra?
1: Ay. Pero kung pasabta ko, kinsa katuntigwa nga gipasakay ni Sandro sa auto nga iyang gidriban?
0: Si Ermita niya bruha!
1: Ermita niya bruha? Mao ka na iyang pangan?
0: Oh! Siya si Ermita niyang bruha!

0: El pitanya. Ya tu kalau kita kena sekian cermin saya dah. Okay. Jadi pabit asyik pakai kuat ini sa subdivision. Kaya injun pa yang til. Ya pasti bila wangan di situ.
1: Betau. Mas maayo pot.
0: Okay kau, usaman. Mokoy ka namo ulit sa amo. Medyo layo na bang biyahir ni tanya. Unya, mabalik sa ko dahil sa ilang sir Mike. Ang gusto tanah ko nga, ato ka lang una sa ilang sir Mike. Kay basin, di na makaya ang biyahir nito sa amo. O, mabalik din ni siyudad.
1: Sa ila lang kong sir Mike, kay ang mga tanom dito, natin man baka to. May gipangandaman pa ko dito, ato, maung gatin man ko to.
0: Alang sa unsa man?
1: Ay alang sa usa ka labing importanteng adlaw sa duha ka tawo nga nagminahalay.
0: Oh. Usa?
1: Ay, believe ko ni mo, Sandro. Nakontrolar ni mo ang sitwasyon sa imong kaugalingong paningkamo. Og tungod ana, og tungod kay may malumukan kasing-kasing, gantihan ko ikaw. Ihatag ko nimo ang gipangandoy sa imong galamhan, sa imong kasing-kasing.
0: Kaya ano? Naibawalik ko nung kasa, gipangandoy sa kasing-kasing.
1: Kaklaro. Ang naadya sa imong kasing-kasing, mao ang nilalang nga nagpaabot sa imong pagbalik.
0: Unsa?
1: Ay, ayaw na lang tingali pagbiya, oy. Aron wanay mahuna-huna o maayo kung mabalik ka pa ba o dili.
0: Unsay?
1: Ako'y bahala. Diretso lang maniho sa sakyanan, balik sa ilang charmen.
0: Oh, irmitan niyo.

0: Ayaw na huwag kaguol. Kanisaan si Sandro nga mabalik siya.
1: Wow. Karoon pa lang gani. Gimingaw na ko sa amaw nga dako yan.
0: Paano lagi? Niangkon na.
1: Ingon mong kang acceptance. Ang pagdawat sa kamatuuran mo'y maghatag og kalinaw sa kumunahuna yan.
0: That's it. Og ang kuna unya na sa atubangan ni Sandro, ha?
1: What? No! Di ko anayaya, uy! Ako gimuunag ang kuin upang magalit ko panguyabi at to.
0: Ha?
1: Muna di, ha? Ako sigihan ko ni Mugtukmod na sabton kung akong gibati nga ang kunon ko ang kamatuoran. O pagani ka siguruan ko may pagbati basta siya na ako?
0: Ako siyang pangutan on day, ha?
1: Onsa?
0: I will ask him kung may feelings ba siya ni mo.
1: Ayaw pag binuang ko, yaya, kuin. Ayaw ko pakauwawi. Ayaw kong ipamubos. Naglagot mang gani ko ato kay ingon siyang joke atong iyang gisulti nga nagtuo kong tinud-anay na.
0: Ha? Kaya unsa man dayang gisulti ni mo?
1: Gibantayan ko nung kuniyo. Gibantayan niyang akong kasing-kasing nga dili mailog sa lain.
0: Mao na to! Panguyab na to! Kaklaro ato ah!
1: Paniya mag-ibakyo iya. Nag-joke ako nung siya.
0: Uy, unsa di ay?
1: Mao nang di na lang kong maglaong nga magbalik pa siya yaya.
0: Pustaan na ita.
1: Yo.
0: Unsaon man tika, ug mobalik si Sandro din he? Hmm? Maid of honor unya ko sa inyong kasal, ha?
1: Oh, unsa yaya?
0: Uy. Oh. Oh, ha? Oh, unsa na? Unsa na? Sandro is back na! Yehey! Maid of honor ko sa kasal niya niya sa kalaga! Yehey!
1: Niya na siya!
2: Yatun ko lang mo sa kanan. Kapasig, binawangan dito sa subdivision. Di pa ba ikaw magkakuha na? Nara, salamat. Narang yawis mo sa kanan, no? O, basig mo pagkabahibaw. Panangid lang kung ano mo. Gipawang kong dadin mo sa inyo si kanan para ako matun si mami sa amo. Uy, kaliyot. Si dadin mo. Hello, si Mike?
3: Hello. Hello, Iyo. Sandro, hain na ka mo.
2: May balik ko na may dinis bahay, sir. Gito na ko sa kanan ni Charmin. Ang gikuha sa subdivision.
3: Na. Di na ka mo magagawas diri sa siyudad. Close na nalang borders padung sa probinsya. Maundi lang una mo sa bahay.
2: Unsa?
4: Kamo nag-antos sa masasakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems. O walay gana mo kaon, gamit lang sa Sen Panyawan Capsule with Mangosteen. Sen Panyawan Capsule with Mangosteen. 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kinog i-maintain, kay kini maayo po nga energy booster. Ug makalikay ka sa mga sakit, hinumdumi. Sen Panyawan with Mangosteen. Pili alang ang may tatak Seth Marketing.

0: pangutana kabalin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1
2: PTV Radio.

0: Formula One in Ogden Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako sa Jubilee,
5: sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin, gitistingan ako og inom.
5: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
4: Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
3: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom ka ninyos pag-inom sa inyong mga DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Kanunay na tong madunggan ang pulong astigmatism.
8: Hmm.
7: Unsa man ang pasabot ani? Kiniba makabuta?
8: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
7: Correct.
8: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pareho nga sakit nga makabuta, Sir
7: makabuta,
8: GP.
7: Makabuta, Jod.
8: Pero ang astigmatism, usa ka klase sa refractive error.
7: Mm-hmm.
8: Dili ni makabuta apan, mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
7: Correct.
8: Inana ka importante nga moinom gyud kag DTX 500 ug mighty si Sir GP.
7: Mm-hmm.
8: Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nang inahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo og lisod makakita magabii. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tisyo palibot sa imong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga do na kay astigmatism.
7: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
8: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
7: Correct.
8: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
3: DTX 500.
9: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong gangas, kayo yung BP na ayo sa DTX 500.
10: Duha ka kapsul, buntag sa gabi.
9: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yung kayong DTX 500.
3: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
8: Attention yun sa mga office workers.
7: Oh, mga office
8: mga,
7: workers.
8: Siyempre, tibok adlaw, sigira o atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun o mga anti-radiation glasses. O ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sigira atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun o antioxidant.
7: Correct.
8: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 o may TC. Monang inom yun mo matag-adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
7: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
8: Kana kung himsog ang cornea.
7: Kana.
8: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
7: Gusto.
8: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
7: Correct.
8: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak,
7: Mona,
8: glaucoma o diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
7: Yes.
8: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibawaan, Sir GP.
7: Gusto.
8: Paspas kaayo ang progression. Monang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista.
7: Oh.
8: Pero mas nindot o mas maayo jud nga mag-inom nakadaan og DTX 500 o MITC sa wala pa ka mabuta, sa wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir JP,
7: yes, ha? Yes, Dr. Mil.
8: Kung gainom ka GTX 500 o MyTC, dili lamang kay matara ang maproteksyonan.
7: Uh-huh.
8: Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini.
7: Mm.
8: Dili ka ma-high.
7: Wow.
8: Dili ka dali matigulang.
7: Oh.
8: Ang imo mga internal organs, bata pa.
7: Oh.
8: Dili dali magubay mo atay.
7: Mm.
8: Ug ang imo kidney, malikayan ang stroke, heart failure, o ilabi na sa tanan, dili ka mag-diabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og GTX 500 o MyTC.
7: Mm-hmm. Duwa na tayo panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug kininausab si Dr. Ramil oy, lawas ampingan.
7: Ayaw abusuhan.
2: GTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og GTX 500. Halos tanan ako silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: GTX 500.
11: Mapalit sa mga butika.
12: The best mix of the 70s, 80s and 90s.
0: DT Radio.
2: Hit After Hit.

DYPS 98.1 BD Radio. Welcome sa programang Disco Backtracks. Adlaw na po drong Domingo. Tira na po tag mga pang Domingong sunata. Abas sa Domingo, mo kini itimailhan nga mag-mixing kita mga pang Domingong sunata. Together with DJ Roddy live on the mix. O niya, naka-live na taro sa itong BD Radio Facebook page. Sa palihan kong share sa mga Facebook Live viewers. Shout out sa itong mga Facebook Live viewers. Evangeline Parilla, may hapon DJ. Namina ko karon dari sa Barangay Dus. Kusog among radyo sa kong tindahan. Nga gamay. O niya, ni Novelita Camonse Gonzalez. Mayong hapon na DJ. Ato mga suki ni Gbaminaw diya sa may online ato diya sa radiogarden.com mayong adlaw niyo diha or gabi baron sa inyong gitrabahuan diya sa gawas sa nasun. Anbustria Flores mayong hapon DJ shout out diya sa may panikon amatugan sa kumangaisuo Joey Union.

Shout out na naka-all din family Agabon, family Mama Lidia, Papa Alfredo, Mary Me Berhenya. Tanan na lang diha nga nagpaminaw sa CTO Pine Tree Pork Manggitagon maglay punta sa Nirmio. Ano mga suking tigpaminaw na mayong hapon. Oras alas 3:15 na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio. Seth Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
3: Una ka na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Seth Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga sa kabuwan to, nagawas lagi itong bakto.
2: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
1: Living Testimonies.

0: Lawan ang nabakaugana sa kama?
1: Masinug.
0: May diabetes ka?
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
0: nga gigan sa palaya
1: ug the sugared sugar cane
0: mga organic compounds
1: nga effective
0: matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
0: sa mga
2: nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasuwasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
5: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
6: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
7: Sa Lactopapi. Lactopapi.
8: Lactopapi. Sa Lactopapi.
6: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
5: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
11: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang batog ng problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: Ang discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hit after hit.
9: Hit after hit.
8: Hit
9: after hit.
10: ETV Radio.
8: Hit after hit.

0: imong ipakita adto na sa Daily Walk Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Daily Walk Grill and Restaurant. Gipanag-ian ni Ma'am Tricia Tabutabo.
1: Og ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
2: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa to ang lolomasyong tiki-tiki sir, palit sir.
3: Siyempre na ayo man jud akong anak. To hasta duha na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini lolomasyong tiki-tiki kay mao gyud ning himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga bisa kita ang sa tiyan ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung di pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisa kita ang sakit yung gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nga po salamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat sir.
3: Thank you, salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Ay, nabalakan ako anil akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
6: Uy, ipahulay lang sa ladunghoy, kaya ako lang sa'yo magita og pamaagi. Ina lang sa niyo, basig makatabang ni mo.
5: Unsa man iday?
6: Nerve Flex Capsule. Nadungog kumaguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na malagi kagahoy.
5: Maglungago kay mo trabaho ako. Nindutagod atong imong ipainom na ako gabi iday. Unsa to day? Nerve Flex Capsule.
6: Ania na ang Nerve Flex Capsule para sa imong nerves. Pagpaligo ng pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
7: Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
5: And it's starting bisdat ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliko, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
1: Rexidoforte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdat nato.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus Paracet.

RPS 90.1 BD Radio. Let's go backtrack. Alright, my young hapon or gabi iron diha Madam Merly Idanio sa imong report and sa gawas sa nasod. Play Sunday evening DJ Buddy. O sa tanang viewers of listeners of BD Radio. I request kong song Take Me Up. Karang tataan Madam ha. Question na gabon Idanio. Ada sa may Sidio Timbakul, maragay po ta shout out ay sa mga Talagon pamilya, mayong pagpaminaw ni Noy Dado ng Estela Talagon. And also ni Noy Macrio Arnusa sa mga Arnusa pamilya. Og ni Kuya Sunny Nuro. Og ni Birds, tingay paglinawan sa may maragay po ta at maying hapon ni Muda Birds. Oras, alas 3:45 na.

0: Retro Hits 98.1 PT Radio Vitron. Subok na!
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron Tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vitron Tablet.
0: Vitron! Subok na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy imong gipangita, suka nga maka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogred's Vinegar. Dogred's Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogred's Vinegar, siguradong solve na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogred's Vinegar, haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogred's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Ang akong pangita na sa dagat yung ganun ay mutong natulugan ko na bikil. Ang mo nga, ibabaw may akong immune system, tinulugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Igamit itong instrumentos ginoong kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
5: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Said Cogon Herbal Capsule.
4: Living Testimonies.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpamhilod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun na yun.
9: Mabalik sa pinakadul ng butike sa Yunga.
7: DTX 500.
10: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
11: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may dikaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko, giinom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Nga, kilag, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Mga ginikanan, kung inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happy to your
15: home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
16: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
17: Lactopuffy.
15: Lacto Paffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lacto Paffy is bringing good health into your home.
18: Bring health into your home.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
21: Kugihan ba?
22: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
23: Kargado!
22: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
21: Kargado!
22: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
23: Kargado!
22: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
20: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Oba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, ang may rakap na put mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidol Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidol Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
1: Rexidol Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidol Forte.
6: Mas paspas balat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hit after hit.
9: Hit after hit.
8: Hit
9: after hit.
10: DTD Radio.
8: Hit after hit.

ni Amelita. May hapon ni Jerry shoutout sa may mga Pautan family o guys, mga Jimenez family. Happy Sunday na itong tanan. I-request kong song Arriba Pansubilla. Na-play na nai na to. Oras, alas 4:15 na.

0: Retro Hits
1: 90.1 BT Radio Wonder Bonobo Plus Capsule.
2: Pangalan o address?
3: Adelir Marahito Enriquezo. Kagakarangan o kami siyete.
2: O sa may mong nabantayan sa paggamit anang Wonder Bonobo Plus?
3: Mayroon yun kayo ang insulta. Hindi ako ginati sa ako ang panglayas na dini ko kasabuti. Ang dayagnos ng burani is kaipilyong.
2: Kumusta ang imong pagtumar?
3: Kaluon sa Diyos eh. Maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso.
1: Wonder Bonobo Plus Capsule, distributed by RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutan sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Og uba nato karon si Ma'am Shirley Albarico, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
3: Okay, ma'am. Oy, nagulak kay ko na nagligot-ligot ya may iba. Iba ang Kojic soap, ma'am, nga Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga kuan, ma'am, sunog katong sunog gani nga. Pino, ilisa, o dilihak dos.
1: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
4: Alam ni atong mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamugo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ug anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
0: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki Tiki.
8: Ano lang sige madyog kang balik-balik sa ito ang Lolomasyong Tiki Tiki, sir. Palit, sir.
9: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. To, hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig dyan ko yun yung Lolomasyong Tiki Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamonghoran na nisakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos sa pagsuka, naulian yun yung sakit sa Eldian. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, nisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
8: Taga-asa man ka, sir?
9: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, daghang salamat, sir.
9: Thank you, salamat, sir.
1: BT Radio 98.1 FM.
10: 98.1 FM.
11: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
15: Kugihan ba?
16: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
17: Kargado!
16: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
15: Kargado!
16: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
17: Kargado!
16: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
14: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Umbop!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagpuproblema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, lapot mo.
1: Ukal ang pagpuproblema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexio Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexio Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexio Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hit after hit.
10: Hit after hit, after hit.
11: ETV Radio.
9: Hit after hit.

0: Retro Hits
1: 90.1 BT Radio
2: Vitron. Subok na!
3: Jose, Marcy, Willard, Tagay, Milda, Samonga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup, ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili man guni siya mutulog mga gabi, ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup, dayon. Karon yan, uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
2: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
6: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pang babae, kundili pang lalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus, Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon imo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-set Celebrity Soaps na.
7: Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bali, Oga, Liampo. Nagribay butang sa A. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparegya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
8: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
9: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang airball. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
10: DTX 500!
11: Gutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deli Wok Grill and Restaurant.
12: Deli Wok Grill and Restaurant.
11: sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, only food, catering, food trays, og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto ka sabaw? Na sila manok bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled? Sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, naapod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig og daghan pa. Lami na, affordable pa. Og syempre, ang ilang mga pagkaon, get your rate ni Executive Chef Fry para masiguro ang quality og lami sa matagputahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area og dool sa business and recreation area sama sa tennis courts og gym. Perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid og quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na mamutang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iya ni Ma'am Tricia Tabutabo.
10: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnone mo, gawa at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnone. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, niya di kong kabangon, kasupaon ko. Tignan mo, may dikaon kung nga nilumais kong

0: Barangay 5.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hit after hit.
9: Hit after hit.
10: DTD Radio.
8: Hit after hit.

DYP is 9.11 BD Radio. Let's go back tracks. Last batch of greetings, shout out ni Dan Baplor, Paul Hiramis. Shout out Hiramis family from Cambigung, Sambuan, Cebu. Onya ni Glenn Nunez, apalihok ko shout out doll, watching this FB Live. Advance sa pipes sa barangay Cambigung, Sambuan, Cebu. Ika ni Paul Hiramis. Anya ni Mercy Lu, mayong hapon. Ilut Abani, the DJ, shout out ko dito sa barangay Libo. Sa mong barangay Captain Amador Abani, the family ni Merlin o ni Jillian. Salamat DJ, needed kayong tukar nga itis DJ Bunal. Right on, tayo ng oras sa programang Disco Backtracks. Sunod Domingo na po't buhon, yeah, from 3 to 5 p.m. Kabas DJ Buddy. At ayaw mo kalimot sa programang DJ Runs niya, siya ay mukutin niyo sa padisco dito sa BD Radio. Ang iyong programang The Remix Sunday, 6 to 9 p.m. At ito na ko, mayong hapon o mayong adlang Domingo. Mawanon nga hapon sa Domingo.

0: Electro Hits
1: 90.1 BT Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Unsa man ang atoa gabaddayan sa paggamit sa Wonder Herbal Oil?
4: Oh, nindutod kayo, kuya, kay ngano, inibutang lang inigaplas ang kanindutod kay Bugna, manhuksuhok dyan sa ilahom sa atong kanuran na sa kabukugan. Na ako ang ipanghambog ni sir, unsa yung kanindot ang Wonder Herbal Oil?
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center, sulod sa Cebu Technological University, Tiburan Campus. Ngaramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: keeps you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
2: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuboran, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: 0943-248-2389.
6: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
7: Ang sige man jud ka balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
8: At siyempre, naayaw man jud ka kung anak. Tulo, hasta noon ako kaabo. Munang isalig jud ko yung Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo hinihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran na bisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kong dipainom, pagtapos siya pagsulta, naulian yun yung sakit siya yan, o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong, na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
7: Taga-asa man ka, sir?
8: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
7: Ay, daga kay salamat, sir.
8: Ay, thank you. Salamat, sir.
9: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Ay, labada sa kong ulo, oy. Nga anong sige man kong kalipong. Permi na lang gatoy kakong palibot. Kung saon man ako ni.
11: Permi ba ka malipong? Gatoy kang palibot?
12: Ayaw pagkumpiyansa.
11: Basin vertigo na na.
12: Pagtumar sa Verticare Capsule.
11: Suplemento nga makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo.
12: Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o parmasya.
13: Verticare Capsule. Iwas vertigo? For sure, mag-verticure.
9: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas. At tik na utok, ug sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakap na mo.
1: Ukal ang bagpuk na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 98.1 BT Radio.
1: Paminawa ang testimonya sa Lola Mashong Tiki-Tiki.
2: Mayong buntag, Nay.
3: Mayas ang buntag.
2: Kinsa atong pangalan, Nay?
3: Si Morita.
2: Og taga-asa ta?
3: Morita Brason na taga Fish 4.
2: Pilay edad na to, Nay?
3: Si 23.
2: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Lola Mashong
3: Tiki-Tiki? Dito sa butika sa Kalamanog. Lumanog.
2: Easy Lumanog.
3: Easy Lumanog.
2: Unsa may mong masturya ni Nay sa Lolo Mas?
3: Akong ikistorya ni Lolo Mas yung kay naka inuman ko pro bargay try lang nako kay daghamon kong nabati sa radio sa inyo ha din station nga mahayo ko no di ingko nga mo palit ko no kuana karon pag inom naman nako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dili pa ko katulog hangtod bag alauna alas 2 na lang di ko katulog. Eko, pag inom na ako, kaya nipalit mo ko ana, niinom ko sulay. Giduha ka kutsara na ako, dahil kong tulog. Pero kalayas ginoon, nakuan ko, nakatulog ko. Iko maayo man di, ay yun, palit ko mahurot na po, nip makakakita ko kwarta. Kanya, ingon ko na, naingon ako sa ko mga may amiga. Ito, malit mo, lulumas yung inindot, di, kaayo di, ay, anak ko ba? Ingon po sila na, wakoy kwarta. Uy, paningawaag, hindi makapalit mo, basta ka nindot, di ka ay ginang lahang mga products karon anak ko.
2: Niya, yeah, karon ay, swerte na swertean, pagsit ka.
3: O, karon niya ni Katong Bernice, kaya ako gay mismo ni hulog sa akong entry, kay murag na nadamkuhang ginakumakadaog ko. Engko, mahadtog ko, masigwa ko kadumdum. Agyatura ko sa motor kap, diya aramas may siminto, naglakad, agog ko pa, ingon din, utang na pa, di ko anong nagtrabaho ng kili. Doon asa man ng station sa MLGB. Ato na eh, straight lang. Engko, salamat na aran, maumong yung mingalan. Amoto na ingon, ay kumayo. Amoto, nakasulod ko din eh.
4: Nakadaog
3: na gito. Salamat sa ino nga, naka... Ang kos kong entry, nahulbutan din ang taon.
2: Kung sama niyo mong reaksyon na ito, katong paghulbot, pagtaon sa radyo?
3: Uy, dito ko ato sa simbahan, kay nagkuami ni Father, kanumay, kay nagkuami mag magabi iba, magrosaryo man mi ana. Nga pa, ano ito si Padre kanumay, nagtawag ka. O pa, may nagkasuhod pang hadjiin ko, oh, kinsa mo na eh, anak ko ba? Iingon ka na eh, nakado ko, ha?
4: Diyan
3: ka sa simbahan niya. Oh, ning anak ko mga amiga, hoy, naunsa ka, hoy. Ikaw na kanao ko, salamat sa ginawa, kanao ko. Alah, pati, alah, kanao, de karit, pantay ha, mamarato niyo. Ikaw, mamarato ko, sana ko'y kwarta, alat lang, alat mampapat. Ikaw, mamarato, harata mo, snack lang, ha. Yung mauna to, nakapalit ko, pagani na ko, dere niya. Ma-entry mo ko din na, nabilin po, sila may nagkuan, ako at mong pirmahan. Yung moto na, saka sa nakasulay ane ako nakasulay na magi ko nga maayog yung kaya wakam ko ilaing yung itong marma o rupang yung lulumas yung murang kaya akong nooyunan huwag dagang kayong salamat.
2: Sige, dagang salamat, Nay.
3: Salamat.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

ba nimo ang pagkawalay silbi sa kinabuhi? Nailaong ka ba sa mga bisyo o mahugaw o mga talanon? Wala kay kalipay o kalinaw kapaulayan? Na walang paglaong bisan pa sa kalampusan ngayon mo na ang kontungod kay nagasimba ka sa lainang na Diyos? Ngayon mo ginahuna ang kinimakaputo sa tunglong mga problema? Nakasinati ka bang mangilan ng mga damgo? Grabe ang imong pagkawalang lahat sa pagpakamagaling.

0: ang tingog sa kamatuoran. Mabati nato matag-adlong Domingo kada alas 5 ngadto sa alas 6 sa gabi. Uban ining ubos niyong alagad, Pastor Aljun Magpuyo Hoy Bisano. Ang tingog sa kamatuoran, usa kini kapinasahi nga programa sa radio nga maghatag kanato og kasayuran kabahin sa tinuod nga kahimtang sa pinakaugat sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao ug ang tinuod nga paagi sa kasulbaran nga gipasikad sa pulong sa Ginoo. Ug ako magaingon kaninyo, masayod kamus kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Higala, nabalaka ka ba tungod niining kinabuhi? Gibati mo ba ang pagkawalay silbi sa kinabuhi? Nailalom ka ba sa pagkayabag sa internet? Hugaw nga mga talan-aon, bino, sugal, duwa ug drugas. Wala ka ba'y kalinaw, kapahulayan, kalipay ug paglaom, bisan pas kalampusan nga imong naangkon? Nagasimba ka ba og dili matuod nga Dios sa paghunahuna nga kini makaputol sa walay pag-undang at tunglo og mga problema sa imong kinabuhi? Nakasinati ka ba og ngilad nga damgo, dili ka katulog og tarong, og mga panghunahuna nga daw wala ka sa imong kaugalingon? Aduna ba'y sakop sa inyong pamilya? O ikaw ba na nakasinati o grabe nga balatian? Naglibog ka ba kung unsa ang imong ugma? Ang imo bang pamilya anaabas kasamok o mga problema karon? Gibati mo ba nga wala kay kalinaw bisan aduna kay reliyon karon? Higala andam ako sa pagtabang kanimo sa pagsulbad nining mga problema ha. Paminawa ang atong programa dinhi sa Beta Radio Bulawanong Tinubnan 98.1 FM, ang tingog sa kamatuoran. Uban ining inyong ubos nga lagad, Pastor Aljun Hoy Bisano.
1: Okay, mayong hapon ng sab sa tanan na itong mga suking tigpaminaw din sa DYPS Beta Radio 98.1 FM din sa itong lungsod sa tuburan o sa tanang dapit nga mabot nini atong pagsibya sa kahanginan. Kumusta mga higala o pizza 11 karon sa bulan sa Oktobre, tuig 2026 adlong Domingo. Ug sa tanan usab nato nga mga kasalinganan nga lungsod ug syudad sa tibok probinsya sa Cebu, sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao ug sa tanang nasod sa tibok kalibutan nga maabot ni atong pagsibya through live streaming all over the world. Once again, a blessful Sunday afternoon everyone. Also may hapon usab sa atong mga kaubanan sa tibok Pwersa, sa tingog sa kamaturan sa gihapon atong ikauban diri sa DYPS Beta Radio si Pastor Pretty Hoy Bisano, and also ang ato ang birthday celebrant ng mga adlaw si Pastor Pretty, and also si Evangelist Abraham Mendoza Kabaseng, also si Evangelist Maria Ana Roble sa gihapon ikauban na to kaway-kaway lang sa kilid, also si Evangelist Berlin Gallardo, Evangelist Lelenia Cabelas, and also si Evangelist Ridgelen Hoy Bisano, and also my one and only beloved wife Pastora Mitz Hoy Bisano. Sa gihapon atong gikauban atong buutan kugihan og sa kanunay atong madungog dinhi sa kahanginan every day ang atong nag-inusarang Digiran Ranel Santiago. Kaway-kaway din, Digirans. Also, sa tanan na itong mga suking tigpaminaw, din sa DYPS Beta Radio, sa tanang dapit nga mabot din na itong pagsibya every Sunday. Usbon ko mayong hapon, diha, kaninyong tanan. Labi na sab ni Brother Richard, nga nagpaminaw diha sa iyahang barbershop, nga iyang gitupihan diha sa Barangay City. Atong shout out si Brother Richard. Hinahinayan lang nagtupi kaya basig maapil ang dunggan. Okay, God bless na mo, Brad Richard. Salamat kayo sa imo makanunayong pagpaminaw. Ingon sa dato, shoutout sila si Pastor Marcelino Huntong o sila si Pastora Merlinda Huntong. Every Sunday, naminaw yun sila sa atong programa diha sa Bukiran, sa Sitio Limon, Barangay Bairan, Asturias, Cebu. Ikonsab sila si Pastor June Talizay, Sister Nas Talizay, diya sa Barangay Tris. Maying hapon, managingon maayong, mabugnaong, maulanon nga kahaponon sa tanan. Amping tang tanan. Okay, dalego na atong buhay nga Dios sa tanan atong mga suking tigpaminaw nga nagsunod usab sa diha sa lungsod sa Tabuylan, ilabi na sa atong mga brothers and sister in Christ Freedom Church Tabuylan. Asa lagi paigayon karon nga worship service kaw ba ni Pastor Nick diha sa Tabuylan mo di siya kakuyog sa atong programa every Sunday diha sa Sitio Tapon, Barangay Tabunok, Tabuylan, sa Tibuk Kulungan Family, Dibel Family, ingon man sa Paling Family, Hammerton Family, Kantay Family, Strada Family, Ripaha Family, Argawanon Family, og sa tanan-tanan nga atong mga kaigsoonan diha sa lungsod sa Tabuylan. Bueno, atong pasalamatan ang Ginoo nining laing kahigayunan nining atong programa sa Tingog sa Kamatuoran. Once again, maayong hapon kanatong tanan. Okay, may gala atong bilabay nga semana, atong gisgutan ang tema sa mensahe nga naguluhan ang espirituhanon nga pag-ayo or spiritual healing. Ug karon nga po na may gala atong gisgutan ang tema sa mensahe nga naguluhan ang pag-ayo sa kasing-kasing or ginigitawag sa English og heart healing or the healing of the heart. Buhin natong basahon diya sa Matthew, sa Ebanghelyo ni Matthew, Kapitulo 11, Versikulo 28, ngadto sa 30.
2: Dool kamo kanako, kamong tanang gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan, o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo, o sundan ninyo ako, kay malumo ako, o mapaubsanon sa espiritu, o makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo, o gaan ang ipapasan ko kaninyo.
1: Amen. At ang idukat tungulo, magampo na kita. Kanimo Dios nga labing gamhanan sa tanan. Ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, o Dios ni Jacob. Ang Dios nga magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Dios nga nagbuhat sa tanan nga naa nini. Ikaw ang Great I Am. Ikaw ang Dios sa among mga katigulangan. Pinaagi sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo ug among personal gayod nga manluluwas. Uban sa gahom sa lamdag sa Blang Espiritu. Sa makausapan nagapaubos na sab kami sa among kaugalingon. Diya sa imong halangdong trono sa imong grasya. Uban ang dakong pagpasalamat ug pagpasidungog. Nining usa nga katalagsaong kahigayon nag pribilehiyo ug oportunidad nga imong gihatag kanamo sa diin masibya, mabandelyo ug masangyaw ang mensahe sa Ebanghelyo. Dini sa DYPS, Better Radio ug sa tanang dapit nga mabot nini nga pagsibya. Akong gipangayo ang gahom sa lamdag sa Balang Espiritu. O naglabaw sa tanan alang sa imong ubos kalagad. O lakip na usab sa akong mga kaubanan. Ikaw makigsulti ka na mo pinaagi sa imong pulong o pinaagi sa imong alagad. O labaw sa tanan panalangini usab Ginoo. Ang tanan karon mga suking tigpaminaw. Gikan silang tag sa mga transistor radio. Ingon man sa naglantaw sa True Live Streaming, salamat Balang Espiritu, nga ikaw magaministeryo silang nahunag kasing-kasing. Ihatag kanila ang langit nung salabutan, langit nun nga kaybalo. Sa din ilang masabtan, masairan, ang imong bulawanon nga mga pulong sa sayon o sa simple gayod nga paagi. Kining tanan namong gitugyan, kining tanan namong giampo, wa mong gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Okay, may gala atong bilabay nga semana, atong gisgutan ang tema sa mensahe nga naguluhan, spiritual nga pag-ayo or spiritual healing. Sa atong nasabdan, atong bilabay nga semana nga doon natay ginatawag nganong nagpadayon ang mga kapakyasan sa kinabuhi sa tao. So, failures and problems continues if the spiritual problem is not yet solved. Kung sa Bisaya pa na, ang mga kapakyasan, ang mga kabiguan, ang mga kabigatan, ang mga problema, magpadayon, magkagrabi, kung ang espirituhanong problema dili marisolba. Mauna, gitawag na itong spiritual nga pag-ayo. Doon ay problema sa ideolohiya, nga atong diskutan na itong milabay nga simana, nga mo'y naglambigit. Ugmay nagkontrol sa kinabuhi sa tao. Doon ay problema sa gitawag na itong idolatria. Pagsimba sa dili matuod nga Dios. O doon ay problema sa relihiyon. Pagunahuna nga ang relihiyon mo ay makaluwas. O problema sa mga pilosopiya og mga tinumutumong sugilanon nga atong napanunod sa atong mga katigulangan, humanismo, kabalaka, anxiety, depression, and etc. So ato nang gisaysay atong milabay nga semana. Ug karon apo na mahigala atong i-focus na sab ang atong tagsa-tagsa kapanghunahuna, tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. May tungod nini nga mensahe nga atong hisgutan karon, kaayuhan sa kasing-kasing. The healing of the heart. Mauni usa sa pinaka-importanteng mensahe nga angay natong madungog. Siguro dagang mga tao nga nagunona, ay may lang na pastor sa kanang gitawag na tog February 14. Kanang gitawag na tog adlaw sa kasing-kasing, adlaw sa puso, Valentine's Day. Sultian ko ikaw kung dili maayo ang atong kasing-kasing, daghang mga butang nga inyong masayran karong hapuna. Siguro nga ba nagunahon na, ay, dalira na tambalan ang problema sa kasing-kasing, pastor. Maadto lang ka sa espesyalista nga doktor sa kasing-kasing, pwede ra na nila matambalan. Panusa man di ay ang tinuod nga rason o tinuod nga hinungdan. Nganong dili man gyud dali ma-resolve o dali maayo ang problema sa kasing-kasing sa tao. Mao ni ang pinakadakong tumong sa atong mensahe karong hapuna mahigala, ang paghatag kaniyo og tinuod nga kasayuran kabahin niini nga mensahe, ang kaayuhan sa kasing-kasing, the healing of the heart. Dili pa dugay nga gibasa sa atong kauban diri sa studio, dili sa Bible, sa balang kasulatan. Diya sa Matthew 11:28 ngadto sa 30 nga nag-ingon sa verse 28, dumuol kamong tanan nga gibug-atan sa iyong gipas-an og papahulayon kamo. Nagisgot na mahitungod sa atong mga suliranin, sa atong mga kalisdanan, sa atong mga pag-antos, sa atong mga kabigatan, sa atong mga problema nga dili kayang sulbaron sa relihiyon, filosofiya, edukasyon, siyensya o good works, whatever pa nga mga mito, estratehiya, sistema sa tao dinis kalibutan, walay usa nini nga makaresolve. Mao ni ang usa sa mensahe nga atong tutukan karong hapuna mahigala nga naghisgot si Jesus nga akong ipapasan kaninyo ang akong yugo ug dili bugat ang akong yugo. So dinhi gayo na atong tutukan ang mga punto karon nga may kalabutan sa ginatawag na to ogang kaayuhan sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Bueno, daghang mga tao sa atong kapanahonan karon nga nag-antos gyud sila may tungod sa ginatawag na tog emotional problem. Kining gitawag na tog emotional problem, problema sa ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug pagbati. So ang healing of the heart, kung ato ning susihon mahigala, nagpasambot ni siya kaayuhan sa atong sulod nun nga pagkakita. Sulod nun nga pagkatao. So doon na tayo ginatawag inner person. Doon na po tayo ginatawag outer person. Ang outer person, mauna ikaw, ako, kita nga makita, masudong, madungog, mabatyagan. Apan ang inner person, mauni ang center sa atong kinabuhi nga mao ang atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing nga diin anaa ang atong espiritu. Ingon diri part sa atong introduction, many people are sick not in their body. Daghang mga tao nga nagbalatian, nag-antos sa mga sakit, dili sa ilang lawas, but in their heart. Naa ang problema sa ilang kasing-kasing, naa sa ilang puso ang problema. Wounded heart, matod pa diri, sa maroon nga mga kasing-kasing, because of betrayal, siguro dunay uban kanila nga gibudhian, ang uban kanila because of rejection, gibaliwala, gireject sila, and some of them, nakasinati sila wounded or scarred sa ilang mga kasing-kasing because of their past mistakes or because of their past experience. Tungod sa milabay nilang mga kasipyatan, tungod sa milabay nilang mga gitawag na tog kasinatian. And that is why this afternoon, mga igala, ato gayong pamalandungan kini. Doon naman tay mga scars sa atong mga kinabuhi kaniya to. Some of them are wounded sa ilang kasing-kasing because of family problems. Gikan pa sa ilang mga lulo, ngadto sa ilang mga ginikanan, adunay ginatawag conflict and misunderstanding nga nagkalawum. Nga ngadto sa ilang mga anak o sa ilang mga apo ang pagdinumtanay. Mauning gitawag na tog scars of the past in connection sa atong mga bloodlines, atong mga family. na wounded sila tungod sa family problems, wounded sila tungod sa ilang kahadlok, wounded sila tungod sa ilang mga struggles, sa ilang kinabuhi. And that is why Jesus did not only come to heal physically, not just Jesus came nga aron ayuhon ta sa atong problema, sa atong panglawas. Mianhi usab si Jesus, Jesus also came in this world to heal the deep wounds and scars of our heart. Usbon ko, mianhi usab si Kristo sa kalibutan aron sa pag-ayo sa mga deep wounds. Mingong kitag deep wounds, mga lawom nga mga samad, lawom nga mga scars o mga uwat sa atong mga kagahapon, sa atong mga experience, sa atong mga pamilya, sa atong mga katigulangan nga nakatatak na diha sa atong kasing-kasing. I will tell you, God wants to heal every broken heart this afternoon. Gusto sa Ginoong ayuhon ang matag broken nga mga kasing-kasing karong apuna. As you are listening, there is atong programa sa DYPS Better Radio ang tingog sa kamatuoran, because if the heart is healed, if the heart is healthy, if the heart is okay, everything is okay. Okay ang imong unahuna, okay ang imong sinultian, okay ang imong batasan, okay ang tibuok nimong kinabuhi. Because if the heart is okay, if the heart is healed, if the heart is healthy, everything or every part of your entire life also will be okay. So angay nato ng pamalandungan karong hapon nga importante maayo ang atong kasing-kasing. Para nako unahon natong tambal ang atong kasing-kasing kaysa tambalan nato atong lawas. Sumatod pa sa Hebreo, ang healing of the heart gitawag ni siya ripuad halib. Buli pasabot niya sa wikang Hebreo ang ripua, gitawag na siya healing especially para sa kasing-kasing or heart restoration. Ug ang lib but pasabot niya inner man or inner person. Walay tambal, walay medisina, o walay herbal nga ika-offer ni Pastor Aljon karon ninyong hapuna nga pwedeng mutambal, muayo, mo-relieve, mo-restore sa atong tagsa-tagsa ka mga inner man, sa atong tagsa-tagsa ka makasing-kasing or espiritu, ang pulong nga mao ang ebanghelyo ra gyud sa Dios. And that is why we go back sa atong topic karong hapuna, ang pag-ayo sa kasing-kasing. Itawag ni nato siya og healing of the heart. Now, dunay tulo or upat ka punto nga atong hisgutan karong hapuna. Ingon diri, kun ang mga samad sa imong kasing-kasing dili mamaayo, ang mga panagbangi sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, o sa imong mga isig kaingon, mubalik sa ilang nahimutangan. Mauni importante ang ginatawag na itong healing of the heart. Dagang mga tao nga himsog og lawas, dagang mga tao himsog ang pangunahuna, lantip og paminsar, lantip og mga pangisip, grabe kanindot og mga pangunahuna og mga gitawag na ito og mga ideya sa ilang kinabuhi. Apan ang ilang kasing-kasing samaron, ang ilang kasing-kasing adunay sakit, ang ilang kasing-kasing adunay kagaw, ang ilang kasing-kasing adunay mga gibatsyag. And second point nga itong isgutan karong apuna, may gala, kung imo kining gamiton, mahimo silang dagkong mga pultahan. Dunay mga paagi nga angay na itong gamiton aron mahimong dagkong pultahan, aron makasulod ang tinuod nga kaayuhan, tinuod nga kasulbaran, tinuod nga restorasyon, tinuod nga kahimsog sa atong kasing-kasing. Because I will tell you, bisan ang Dr. Pasultian, paghimsog ang kasing-kasing sa tao, healthy ang lawas sa tao. Paghimsog ang kasing-kasing sa tao, healthy ang hunahuna sa tao. Pamatud-an ta na unya, ngano man pastor nga maging healthy ang lawas sa tao pag healthy ang kasing-kasing? Kung dili nimo mailhan ang imong mga uwat, ang imong mga scars, katong deep wounds, kini mahimong mga agiana ni Satanas. Muna importante nga kanang mga uwat, mga deep wounds, kanang mga scars na atong na-experience sa atong kinabuhi kaniadto, dapat ma-healed. Totally. Kay gamito na ni Satanas as a door
3: as a stepping stone, ingon niya iyang agianan aron siya makasulod, makadaot, makaguba ug makadistract sa imong kinabuhi, not just your life but in the entire family. Pwede pa niyang gubon. Ang ikaw pat kabutang ato iskutan karon puna, pagpasalamat ug ang bugos nga hinagiban nga ihatag sa Dios atong dawaton. Now, adto ta sa unang punto nga atong isgotan karong hapuna, may gala. Medyo dili taas nga mensahe pero daghan kayong butang nga angay na tong palawman, angay na tong tidlumon, angay na tong susihon, angay na tong usisahon. Because when we talk about healing of the heart, mao ni siya ginatawag exclusivo, masilan kung sa Tagalog pa. Kung sa Minasaya, mabinantayon ta, mainampingon ta ni ini, kay mauni ang parte sa kinaboy sa tao. I will tell you, tanan nga part organs, we are composed of more than siguro 300 or I think 200 plus organs atong lawas. Nag-function ni siya 24/7, samtang naglihok-lihok ta, samtang nagmata ta. Pero matod pa sa mga eksperto, or sa mga health expert, dunay usa ka organ nga dili gayud muhunong samtang matulog ta. Ang imong tinay, muhunong na siya galing pag matulog ka. Ang imong nahuna, muhunong na siya paminsar sa imong trabahoon kung matulog ka. Ang imong mata, muhunong na sa sigig tanaw-tanaw sa dang mupiyong matulog ka. Ang imong dunggan, muhunong na og sagap og mga information or mga madungog niya samtang natulog ka. Ang imong baba, usab, muhunong na nagstorya kung matulog ka. Kinsa man kuno natulog, nagsigig tabi. Nagsigig istorya. Wah! Unsa man nang natulog na sig tabi, unsa man siya na nalisuan siya sa pangisip. Wala may matulog nga magyawyaw kay kung bat pasabot natulog nagyawyaw na insomnia na siya. Di na siya katulog mo na nagyawyaw. So the only organ matod pa sa mga eksperto nga dili mo pahuway samtang natulog ta, gikan na sa imong pagtuk gitawag ni siya gikan sa imong pagtumaw sa tabuangkan sa imong inahan. Because in the first place nganing turok giha sa pagmugna sa Ginoo sa tabuangkan sa imong inahan, dili ang imong intestine, dili ang imong gitawag utok o dili ang imong kuan ha, dili ang imong kamot, tiil ang unang namugna sa dihang gibuo ka dito sa tiyan sa imong inahan. Ang heart, mao gina siya unang na-create. Siya ang ginatawag the major organs of all organs. Although ang atong mind, mao ni siyang gitawag management department, na adiha ang management department. Kung sa kumpanya pa na ang manager diha sa atong nahuna. Pero remember, nga sa heart nimo na adiha ang CEO. Na adiha ang chief executive. Na unsang mga information ngay padala ngadto sa unahuna, mauna say sundon sa unahuna. Medyo broad, pero mauna ang reality. Tungod kay sa atong pagkatulog, I will tell you, ang utok mo pahuway, ang imong tinay mo pahuway, ang imong mata mo pahuway, ang imong dunggan mo pahuway, tanang part mo pahuway. Apan, I will tell you, your heart still beating. Ang imong kasing-kasing, nagpadayon kini nga nagpitik. Kay in the moment na muhunong kini, mo nang gitawag sa mga doktor og cardiac arrest. Muhunong na imong kasing-kasing, cardiac arrest. Nital op kalit ang pitik si mong kasing tugtug, tugtug, tugtug, tugtug, tugtug. Samtang nagsulti ko, naging muna na akong kasing-kasing. Samtang naminaw mo, nga na po yung kasing-kasing. Tugtug, tugtug. Umiinuan na yung kasing-kasing. Tugtug, tugtug, tugtug. Wala. Patay. Muna siya mga higala atong pamalandungan karong hapuna. Importante maayo na itong kasing-kasing. Kaya kung healthy ang atong kasing-kasing, siltuyanta mo, healthy ang atong kinabuhi. So number one, under sa kini ang mga samad sa atong gitawag imong kasing-kasing, dili maayo ang mga panagbangi, ang mga complex, ang mga problema, ang mga gitawag na itong mga dili maayong butang magpadayon sa imong kaugalingon. Number one, ang mga samad sa imong mga nangagi. Gitawag ni sa English og samad sa nangagi, but pasabot ani imong scars, the scars of your past. Siguro gibuwagan ka, unya gitrader ka, gihatag na nimo halos daghang mga opportunities iya ha, pero nagquestion ka nganong giluiban pagyug kaniya. Heart to heart na siya mga experience sa tao. Mao nang gitawag na to scars from your past. It can be a love story, It can be a family story. It can be a health story. Usa ni ka istorya sa gugma, istorya sa pamilya, istorya sa imong balatian. Ug mahimo ni siyang samad sa imong kagahapon. Ug gitawag na siya namo diri sa abuang sa theology nga version is spiritual scars. Naakay spiritual scars sa imong kasing-kasing. Ug kana nga scars naakay ginatawag pagdumot. Kaligutgot. Kayugot. Kalagot. Sobrang kasuko. Nga wa gyud na in town maayo pila na kadekada. Ug kabantay kaniana nga klase nga sakit. Mao nay gitawag na to og virus sa imong kasing-kasing. Kasabot mo sa virus, kagaw sa imong kasing-kasing. Bisan unsa ka healthy sa imong nahuna, bisan unsa ka maayo nimong abilidad, muabot ang panahon kana nga virus, kana nga kagaw, kana nga sakit nga nasa imong kasing-kasing, muscattered na sa imong nahuna, muscattered na sa tibok nimong kinabuhi. And time will come, may buong ka. You are consumed, you are totally destroyed sa imong kasing-kasing. Sa Proverbs, ingon siya, be careful of your heart. Kaya ang kasing-kasing, very deceptive, siya ang pinakamalimbungon, siya ang pinakahukaw, siya ang pinakadautan sa tanan. Mauna, importante kay ang healing of the heart. Bahala, nagdi pa na maayo yung nauna diha. Importante, unahon na itong ayaw ang itong tagsa-tagsama kasing-kasing. It can be also background sa imong pamilya. Naamoy background sa imong pamilya nga inyong mga ginikanan, grabing dinungtanay. Grabe ang mga gitawag na ito o veterans. Grabe kayo ang ginatawag na ito kayugot. Another is, ang palibot din ikaw nagdako. You are conditioned with people nga mga salbahe. Walay mga respeto. Puros mga negative na mga words kanunay ang imong nadungog, and you are still ibutang na to 3 years old, 2 years old, 1 year old. Nagdako kaniana nga atmosphere, nagdako kaniana nga surroundings, nagdako kaniana nga community. And moabot kag 20 to 30 years old, I will tell you, igsoon higala nagpaminaw ka sa radio, it will be your scars. Mauna nga ang ato ang programa din sa Betty Radio, it's not just only about sharing new about the gospel. Among tukion, mauna yung gitawag spiritual diagnostic. Doon ay spirituhanon nga pag-usisa sa atong entire, sa kinatibukan nga atong problema sa atong kinabuhi. Kay kung dili magtangtang ning scars, kining kagaw, kining virus, kining sakit nga naa sa tong kasing-kasing, maoranay mo guba sa imong kinabuhi. Maoranay mo destroy sa imong pagpuyo. Maoranay mo destroy sa imong relasyon, sa imong pamilya. And even it can be also kasinatian sa imong mga kapakyasan. Failure ka sa gugma. Failure ka sa negosyo. Failure ka sa imong studies. Failure ka sa imong mga pangandoy sa imong kinabuhi. It will be also as scars of your past. Manangin mo, deep wounds, mga samad, mga uwat, mga kagaw, mga sakit, mga virus, nga naa nagpuyo, nga naa nagmando, naa nagrain sa imong kasing-kasing. Kung atong ablihan ang imong kasing-kasing, mauna atong makita sa spiritual diagnostic. Mingon siguro sa inyong doktor, butang ko makakita ko na, oh, grabing, daghan ang hugaw sa imong kasing-kasing dong. Dahil daghan kayo, oh, grabe, bitterness, nakay kahiubos, nakay kalagot, nakay unforgiveness, nakay virus sa ginatawag nga, na condition ka sa mga kinayang, naka-influensya ka nimo. Tuo ka, ang edukasyon makatangtang na, dili. Tuo ka nga ang reliyon, mao'y makatangtang niya na nga mga virus nga nasa yung kasikiling dili. Walay mga butang nga pwede makatangtang ni mo niya na. Monigingon, ang uban, it can be pagkapakya sa pagkat-on o pagkabot sa maayong edukasyon. I-blame ni mo si mong ginikanan. Pobre, magod kaya akong mga ginikanan. Pobre, magod kaya akong papa o ang akong mama o akong mga kaliwatan. Tanawa. Bisa nangandoy ko makahuman ko kuliyo, makahuman ko 4 years. Tanawa, elementary regyud ko, wa pagay ko ka graduate. it can be also your scars of your past. Kung dili ka maka let go, dili gali ka maka overcome, dili gani ni mo maheal sa imong kinabuhi, magtuyok-tuyok ni hangtod sa imong kamatayon. Mauni siya'y mga area ni Satanas ka nga maatake. Muna nindot kay nagpaminaw ka karong apo na mahigala aron masabta nimo na ikaw na aday kay problema sa imong kasing-kasing. Ug true sa atong programa sa Bitter Radio sa Tingog sa Kamatuoran, imong ma-analyze unsa ang solusyon nga atong ma-offer kanimo karong apo na. Sikan punto nga atong isgutan mga higala, kung imo kining gamiton, mahimo silang dagkong mga pultahan. So katong imo mga scars, mahimo to siyang dagkong pultahan. Kinsa may imo suludan eh? Si Satanas. Ang iyang mga jablo, ang iyang mga espiritu. Ingnon ka, o tanawa, muna nang imong kinabuhi, kaya ano, ang imong mga scars ka niya, tuwa man na ayo. Ang imong mga awat ka niya, tula na ayo. Ang imong mga bitterness, nagana mo kagrabe, nagka-improve pa kaayo. Di na ka mo taga, di na ka mo lingi, di na ka mo sangpit sa mga tao nga naglagot sa kanila. So, noon na tayo gitawag diri, pultahan sa mga tubag. Mauni ang atong programa sa BT Radio, ang paghatag kanyo pultahan sa tubag sa atong mga problema nga naglambigit sa espirituhanong problema. Pultahan sa pag-ibanghilyo. I-consider na to, pasalamat na si Gino din sa station sa DYPS BT Radio dari sa City Campus Tuburan, Cebu, na himun siyang pultahan sa pag-ibanghilyo, door of evangelism. Nganong nakaingon ko door evangelism kini nga radio?

7 standard time, 33 minutes past the hour of 6 o'clock. The Remix Sunday, my name is DJ Rans. I'll be up until 9 o'clock in the evening. Ako yung makauban, ako yung makaroon-karoon. Hala! Takos ginabunali nyo ang mga radyo! Inyong mga monitor diha, kumusta? Bulhutin! Atalas mo, behanya sa inyo ang mga message ha, sa inyo, mabinsahin sa inyo, pa-shoutout sa walang nag-sandri sa itong comment section ng live sa YPSB to Radio 98.1 FM. Sa mga nag-share diha, gwapo-gwapa kayo mo. Itong wala, ala, padayin lang. Gwapo rin mo po hon. Joke na, ay. Thank you so much sa mga nag-tanaw na diya karoon. Hanap pa tayo ang tatari sa itong program karoon The Remix Sunday. Shoutout diya ni Boss Maribel Labrador. Hello, happy Sunday, Boss. Shoutout lang ko sa Family Rochelle na Family Labrador. O sa tanan na lang, Boss, request kong song Tiki Tiki Tam Tam. Salamat, Boss. Tiki Tiki Tam Tam. Ginata mo pwede si Maribel, ay. Happy Sunday, these runs. Good evening. Watching from Kalituban. Pa-shoutout diha sa tanang na Mindao. Salamat. God bless. Gikan ni Nonita Kodara. Good evening. Nabada ba? Maayang pagtanaw. Then, shoutout again. Hello, boss. Good evening. Okay, thank you so much. Nabada, boss Maribel. Carl J. Epil. Hello, DJ. Palihoko greet. Og happy Binal Momo. And Kevin Masukol. Gikan Carl J. Epil. Thank you so much, more Carl J. Oh, may pagtanaw sa Facebook Live. Ayun sa katong nga, bago ba naka-tanaw diha, bago nakalili diha, panood nag-share niya, kanil si DJ Rans. Ando alas 9, then nakalive da sa DYPSB to Radio 98.1 FM. Panood nag-share, mga langga.

Alright, to the left, to the right. 46 minutes past the hour of 6 o'clock at the Remix Sunday. My name is Dee Sranz. Agad sa moment saya, send along there is a comment section ng live dasa na YPSB, the radio 98.1 FM, and also the official number. Nada na sa live gihapon 0930290494 or sa Beat the Radio 0920585969. Nakangin mo kapilian di ha. Wag yung rason nga nandi mo ka great na. Ay mo pag kuan di ha. Ay mo pag wow di ha. Marihor tayong manggi wow. Hello, shout out ni Madam Philomena Hinabe. Hello, Liz Ranz. Good evening. Ibeidi hari siya siya ako Jane. Nga kusog ka ayaw mo sa'yo. Kisama niya siya. Si Washing Shing. Hello, salamat kayo na marami. Jane! Kiayo pa na dia, Jane. Layo pa kayo alas 9, Jane. Andam na naghaplas. Good evening, Israel. Siya ako sa kawang magulang na games o sa family Hernan. Thank you so much, Israel. Kasayo ba yun na games-games? Sayo kayong Pasko ni ha? Also, shout out din ni Kwan ni Tiking sa Tingasin. What's up? Yes, what's up, yo? Shout out bro, sir. And also ni Ma'am Maritin sa Tingasin. John Lee Guinyares. Good evening, DJ Ranz Idol. Shout out din sa akong uyuan nga si Manoy Darwin nga nag-birthday sa yung anak nga nag 1 year. Salamat and abunal. Sa tara nag-birthday ka rin, happy birthday. Pero natinguang na birthday. Pero bata, birthday. Yes. Bawal inom sa bata, bay. Good evening, Miss Ranz. Shout out ni Ma'am Christina Dumagan. And also shout out ni Ma'am Rosemary Pagras. Daya ka rin sa Apalan, Tuburan, Cebu. Uy, kumusta mo diya, Ma'am? Good evening, good Sunday. Diha ni mo, Miss Ranz. Gwapo. Ikaw ang minakaswerterong adlaw. Arong gabi una, di. Shout out ko sa ko ang mga single mom. Miss Ranz, gwapo na ko skog material boy. Di siya isalamat. Di siya. Dari material boy. Buot-buot po ni si Madam. Hello, tanya mo. And also, Marivicta Barres Ronda. Ganda, Marivicta Barres Ronda. Happy Sunday, New Zealand. Greet lang ko. Sa kong family, dira sa Tanya Tinibiyangan, Eugene Lebre, kag sa kong anak, Julia na Marvin Jake, JB Mark, kag sa family Ronda, family Tabares, family Sobrador, family Chambis, family Lebre. Thanks, New Zealand. Ko sana request ko tiki tiki tom tom tiki tiki tom tom ganun ko uso ba ni eh. And also Nonita Codera, hello Nizran, sabi sa ni Nizran, good evening, watching from Kalituban, shout out ko sa Tanang na Minaw, salamat, God bless. Nya dayon o mau po ni ang kuan tiki tam tam lagi tiki tiki tam tam. Ay, Janito Montanes, kapalang shoutout DJ. And then also ni Albert Lanterna, shoutout DJ Ranz. Shoutout sa mga amigo nga nagtagay-tagay, hata-hata si Richie Lopez o ni Rogine Lopez sa Satanayan Tagalunas. Yahoo! And shoutout na niya may gabi ni Vernonline Martinez sa sayaw ni Ranz. Paghilom, man. Busog ba kay Kubam? Oy! And also ni Papa Dots, hello DJ Ranz. Maayong gabi natong tanan, why labos sa wala kabati, bitaw. Shoutout to the prime, maayong gabi. And shoutout to Israns, Juanito Montanes, Kapala. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Uy, padayin tayo.

0: 7:15 PM.
1: 7:15 PM.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa Lolo Masyong Tiki-Tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunti sa inyong group, Produkto Lolo Masyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lolo Masyong Tiki-Tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lolo Masyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom Lolo Masyong Tiki-Tiki. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Dami kayo kung kuan. Kukuto, hawat. Yeah. Ilag, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka nung may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado, sa tabang sa Maxvit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Upward pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Upward pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Turn your volume up. And this is...
10: DT Radio.
9: You are now tuned.
11: The Remix Sunday.
12: Sunday.
13: DJ Vines, mixing it live.

Alright, the Philippine Standard Time, 20 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Kumusta mo niya? Okay, sa mga viewers, kalitan ako na pala nag-share sa Facebook Live para sa mga naghanda din tapita. Lingawa po si Riz Ranz, bisag panagsanay. Shoutout to Barbs, Parilla, good evening, pariente, guwapo Riz Ranz. Always ko naminaw ni mo, diri sa balay, naglanog-lanog among radio. Happy Sunday and blessed Sunday, pariente, guwapo Riz Ranz. God bless you always, pariente. Hernan Marisa, good evening, Riz Ranz. Siya ako sa kuwang amiga nga si Michelle Tanoco. O sa iyang papa nga si Jovito Tanoco. Thank you so much, may gabi niyong taranihan. And also ni Kwan Papa Dots. Ano siya, anak ko, Domingo. Ah, okay. Waton di ka dira, pre. Hindutag music mo, pre. Lami kayong pangayong on. Amayong mang pangayong on. Ala dira, ako ni hatagin mo. Shalako sa Hernan family dia sa Lubuy. Oh, ilabi na sa pinalangga na kong ginikanan Wilfredo Hernan, Ligaya Hernan. Especially sa kong asawa Charisse Hernan. Kusugay kas balay pre. Gihurot jod nila ang puwersa sa ilang abigon. Watching here in Sitio Bunot, Barangay Bagul, Bokong City. Turbida gi ka pre. Okay, kausapan pare. Thank you so much, pre. Mayang gabi na nindutay mong background ni mo pariente guwapo. Purabuyag boards. Mabuyagan boards. Thank you so much, Barbs. Ako lang ispari niya. Jurito, Mandanias, Gapalag, Igrin, ko sa kong son nga si Fanny o sa kong mga igagaw nga si Rita o Brenda. Ay mga minintan niya, Evangeline, kiyo para mga BDs rin sa nagpaminaw ko na mo permit din sa Barangay 2. Kusog kaya mong monitor sa radio. Salamat sa kumasa rin, Jay. God bless. Okay, thank you so much. Ito kami minintan niya, ha? Salamat, greetings. Charot, request kong song, mabugnaw ang lasang wana kita aning buhata. Junito! Mabugnaw ang lasanga akong kiyapoy. Ay, nako! Junito, Mandanias, Kapalag, Pahingabi na ba niya? Melvin, Maralay, Kuribing, Gizaran, Sosyal, Kuli, Galien, Galien, Claro, Aldobar, Mario, Aldobar, Ray, Platenia, Larry, Virtosyo, Bako Kang, Indiansa, Tio, Titoy, Rosario, Wilson, Street, so... Again, Wilson Street, so Harry and Tiansa, Kadalang, the Israelans watching from City of Tilim, crossing Nangka, Kaltrabari, Cross, Occidental. Salamat sumasa, the Israelans. Bunal! Wala dato, Sir Gab. Dili ka sa Bunal line. Ay, karang di atiyo, hatang si Sir Gab. Gabriel DJ Gab. Dainy Baflor, good evening, Israel. Shout out to Dinisa San Jose, Maravilla, Tabulan, DJ from Dainy Baflor. Thank you, Israel. Yes, good evening, mga Dainy. Maayang pagsisayo, di ang maayang pagpaminaw. Sampan, Minsing, Shinky, Enjoy, and Vince, Ita... Ma... Osa mo niya? Itaugam. May gabi diha, Israel. Shout out sa kawang palalab nga naminaw ni Madiha sa Sitio Lango, Barangay Palan, nga si Jasmine. Sana oil na ipalalab. Thank you so much, Vince. Janito Montanes, kapalag request kong song, auto na pod. Kapuya sa Dani Moham Music, di Israel, si Kapuy, nakaayog si Gig. Anong? Ahang. Rosemary, thank you so much. Sampag, hope ma-play, favorite dance na nasa kumbata. Humanahang, imahang request nga, kuhan, mapapaulala. Good evening, Israel. Siya ako sa Galliardo family sa Barangay Lusong City, Sambag, Tuburan, Cebu. Watching from Mandawi City. Always shout out ko ni... Sini? Also shout out ko ni Kesha Norioga Numan GR. Request ko mapapaulala. And also ni Vernaline Martinez Jasmine. Shout out to Israel. Thank you so much, ma'am. And also, shoutout to Nick Juan, Hernan Marisa again. Najirito, grabing lanog-lanog sa radio. Diri mangani. Well, thank you so much sa mga nagpalanog niya, ha? Angel Rian, good evening, Israel. Shoutout and happy Sunday. Shoutout sa Dayaw, Iholnga, Negros Oriental, sa kuwang Mama Tarsila, sa Duhan, ako kamaguwang, Manoy Luning, Dudong Joseph, o sa isan ako kanak, Inday Tinten, o sa kong pares, Ricky Ravanas, from Angela Lacadman, from Naga, Cebu. Thank you so much. Alright. Sige, para ito atong oras, guys. Alas 7:25 na sa kapunon. 7:25.

0: now 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: O ganiya ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ang sige man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
4: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. To, ang saluhan ako ka ako. Muna, misalig yung po yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong nga naaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka, sir?
4: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daghang salamat, sir.
4: Thank you, salamat, sir.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpok problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagpok na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol, ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Turn your volume up. And this is...
9: ET Radio.
8: You are now tuned.
10: The Remix Sunday.
11: DJ Vance live on the mix.

25 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Sa gabong ka muna ng Pamilao sa YPSB The Radio. Shoutout yung tanan niya sa tuwang mga viewers, no? 13 live active viewers. Asa naman itong uban mga bebe? Sige mo pamiya. Shoutout pa rin yan. Iba pa request ko dayang dayang. Wa nagkita ani birds. That's my thoughts. Lambada, King King. Thank you pariente. Wala tani pariente ha. Aturo ni sa kuhan. Alas 3 sa hapon. Hello din sa last good evening. It's a hita diha o budot sa. O karong nga tiyod-tiyod. Karong urasa. Jinjain. Jinjain Rosyana. Pakita ko si muhang stepeng. Binason ka. Basta makita ko si mong stepeng. Nakauyab, nakauma po. Wala man dyan yung mag-i-play ang material boy. Hindi siya lang sanan ako basketball ni Israel. O karang tiyan ha? Basketball. Sakto sa timing sa kaya maabo si Kuan Sir Gab. Mawa to on dance, sir. Kasi ato pang bato niya. Hello, grabe yung lanog-lanog sa radio. Chonito, Montanias, Kapalak, and Angel Rian. Thank you so much, ha? Ay, good evening, Israel. Happy Sunday. Shalas, Sunday. Gul nga negros, oriental sa akong mama, Tarasina. Usarahon ako kamag-uwang Manuel Yuning, Dudon Joseph. Usaka anak, Inday Tintan. Usaka ang pares, Ricky Ravares, from Angie Lecadman, from Naga, Cebu. Thank you so much. Hernan Marisa, good evening, Israel. Shalas ako sa akong amiga nga si Mitchell Tanuko. Ah, manali, salamat kayo, ha? Then, onso si Kuan. Ah, wala na, salamat kayo. Ah, si Aminita Pautan Jimenez. That's good, good. Download sa tubuhan si Buma yung gabi internet niya, Madam. Madam. Ag. Thank you so much, ma'am. Ano man, salamat po sa namatan, guys. Ang napalayos ng program karon ang Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids. Ay, para sa itong mga kabataan unay niya, sa itong mga bata, ano nga, si tanaw og cellphone. Again, edad 1-12 anos, karong halos araw-adlaw na kiyod kakauban sa itong mga anak ang cellphone, tablet o computer. Importante kayo nga itong hatagad o pagtagad ang ilang mga mata. Ayaw ka balaka, kayo na ang Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids. Na akin ni Lutin, Zeaxanthin, DHA, Zinc, Vitamin A, C, and E, o gabalonggay extract, o mga importanteng sustansya para sa pagkatiman sa mga mata, o pasuporta sa mga pananaw. Labi na sa mga bata nga sige ubasa, nagtuon, nagamit ng digital devices. Ang Lutin o Zeaxanthin, makatabang sa pagkatiman sa ilang mga mata. Na usab ang DHA, Zinc, o guban pa, Vitamin A, C, and E, para sa dugang suporta sa daw-adlaw ng pagkatiman sa mata, o mayang pananaw. O syempre, adunay malonggay extract, o antioxidant para sa dugang nutrisyon. Mas maayagid nga sa'yo palang ato anang hatagan o maayang pag-atiman ang mga mata sa ato ang mga anak. Mga ginikanan kung nangita mong dugang suporta sa ilang adaw-adlaw nga nutrisyon para sa ilang mga mata. Ang Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids ang gamitan. Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids sa produkto sa Nature's Gap Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Kapalang nag-share sa itong Facebook Live ha, mga langga, mga gwapo-gwapo. Michelle Ortica Rico! Ang sa'yo, kuha na ito naman na. At nung vlogger diya ka rin sa Kuhain Tabulan, Cebu. May pagtanaw diya, madam. Isyagit na kinitatika ay. May gaya kayo, nagparamdam ka. Ako lang gigamay-gamay na akong tingog. Kung saan nga, Stephen, ka nang pinabali-bali. O, kaya ka nang kuhain, kaya ka nang murag nasudlan. Nasudlan og espirito. Dili lahi nga sudlan. Hello din siya, watching from Lantawan, Matunog, Balamban, Cebu. Ika ni Shugwang Juning Golden. Thank you so much, Shugwang Juning Golden. Sakto ba na ako pagbasa, Shugwang? Lisura ng pangalan. Thank you so much, ma'am or sir. Thank you so much. Yung tanan niya, ha? Di akalan sa Matunog, Balamban, Cebu. May

0: booger ka.
1: Bleh.
2: Good evening. It's now 7:45 p.m.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit, kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayar ko, lapot mo.
1: Ukal ang batong na problema. Aboard pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo. Gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki. May yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, lipong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga lilumais kunti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawat. Niya, ilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Namauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, bumibasa sila. Ang lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
11: Turn your volume up. And this is...
8: ET Radio.
11: You are now tuned.
12: The Remix Sunday.
13: DJ Vance mixing in live.
14: Right! Dolo mo paro-paro. Sana oil atong oras guys alas 7:49 na sa kagabihan. The Remix Sunday pa tayong tawad DJ Ryan sa inyo baka upan. Ay shoutout sa itong mga late viewers niya kanagdan ako kanoon. Shoutout ay Dine Buffalo Touch by Touch DJ kay Manayo Mede re. Wala man aning 80s oy. Natong suwayan ang pabago ni ibudos tani. Shoutout ako sa Dan Buffalo Israel sa aming gabi. Great ko rin man Bonyet Castellano Dudong Buffalo AJ Buffalo Doidoy Montenegro og tanan family Buffalo diri di ay ko sa sitio Sambulawan Kalatraba ni Grosso Occidental. Thank you so much tanan niya no. Eto halapag ras baklay Hi Mig Raven DJ Idol Shoutout sa nain Tagapalan Karamino sa imong programa. Thank you so much ma'am. May gabi rin niya. Shoutout ko sa nagtagay o si LBB, diri Sarah Joy Marciliana, si Trisha Tagalmile, Etel Rian Bobeles, Harry Tianza Crispin, and Tianza Wilson Estrecho, na Tio Tioy, Tio Titoy Rosario, watching from City Utilim, closing ng kakulatrapan ni Cross Occidental, salamat sa basa Ridge Rans, bonal kayo mga tukar Ridge Rans, dire. Okay, thank you so much Melvin Benalayo, good evening ni mo dia, Michelle! Ortiga Rico. And shoutout also ni Tevez Lando. Salamat going good evening Idol DJ. Please go pasit-sit sa mga nang Landok o MP dire sa Monte Alegre. Monte Alegre kay Tug Eo. Saan yung Tug Eo? Tug Eo daw MP na lang. MP na lang daw kay Walay Nagmahal na. O MP na MP I mean. Thank you so much sa niya sa Monte Alegre no may pagradag-rad okay niya diha may mo kayo nagatungga-tungga mo diha ipasirit at diripi kay lugsungon man butangin lag imbudo pa doong dress Okay, salamat kay Thomas Lanzos Talogorn. May pagdanaw ni Bidanaw. At ang oras, alas 7:52 na sa kagabing orin. Kining oras, gatod ka nato sa ato ang Man Health, Beauty and Wellness, no? Nangita mo diha og health, beauty, wellness needs na dari sa mind na ha. Kana kung makaingon ka nga, wow, sana all glow up. Wow, sana all healthy. O nala diri sa tuang Man Health, Beauty aron sa pag-atiman sa tuang kalawasan og sa tuang syempre ato ang panagway, di ba? Aron gwapo gwapa ta permanente. Natay reverse collagen coffee. Again, reverse collagen coffee. Active Asian coffee for active lifestyle and diabetico insulin coffee. Reverse slim and 60 juice. No secret underarm whitening cream. Sun white protect face and black tinted. Niacinamide soft with arbutin. And also ang atong sulfur soap. May na toothpaste na abo dari ha. Arbol sa kalutin soap, double power age control. Immaculate BTF serum, Glota soap whitening with vitamin C, Glota serum vitamin C with glutathione, Kojic acid soap with vitamin E for dark spot and melasma treatment, Kojic serum vitamin E with Kojic acid, Gluta lotion and Kojic lotion, Mana powder detergent. Naabot tayo Inguinal Whitening Cream, Sulfur Soft, and Sun White Protect. And also nga ito ang Mana Powder Detergent. O na, nana diha sa ito ang kuha. Napot ay sunblock niya. Aha. Para pang sunblock sa ito ang mga lakaw. Also nga ito ang mga humot nga sands. Vanna Valor, Ruho Fuego, Chula Princess, and Chula Bubbly. Nana diha aha nga ito ang pampahumot sa ito mga kasininaan. Umuwan ang mga lakaw ta. Bisag asa mo ato ta. Matindag date. Kasal o sa para diha sa inyong mga opisina. Labirin sa mga students nung perme always na sa eskwilahan, nagpainit na. Ala pag takin ba oy pag gamit mo og mga humot nga scents, no? Sa Mana Health, Beauty and Wellness Tuburan. Naray may utang sa second floor, area Sigado Arcade, Barangay 8, Tuburan, Cibu. At ang oras, alas chatty, siguradres na sa kagabi on, panay to the rabag Sunday! Again, my name is D. Israel.

0: Kasi may ginagbulaklak niya mga suking at sigaw paminaw. Sir Ronald Daluga Guluseno, gahan magkagbulaklak niya Sir Ronald Guluseno. And ang mga suking at siga paminaw, today is a Sunday, mayong pagpanihapon sa mga nanihapon na karoon. And sa mga wala pa diha, huwat-huwat lang tabasig na ay grasya. And at today mga suking at siga paminaw sa mga walay kalendaryo diha, it's October 11, 2026.
1: Oh, mauba!
0: Maugyad, and klase na sad ogma. Sa mga nag-birthday karon diha, happy birthday! Sa mga estudyante nga padong pa lang diri sa lungsod sa Tuboran, kumusta nga to ang mabugnaon nga kagabhion? And live sa Tagaron sa DYPS Bits Radio 98.1 FM Facebook page. Og sa tong FB account nga gab-gab. Free na gano'ng mga pa-shoutout eh. E labi na sa mga nag-birthday ha.
2: Happy birthday!
0: Sa ato sa nga mga suking at sigpaminaw nga nag-monitor karon na through radio mayong gabi. And sa ato sa nga mga kaigsuunan, ang ato ang mga listeners all over the world through internet. Good evening, good morning, and good afternoon ninyong tanan. And sa ato sa nga mga tindera-tindero diha nga nag-barbecue. Kalami sa barbecue, labi nagtugtuhugon. Sa mga nanihapon diha, nanihapon ta. And ano na sa itong mga pa-shoutout, ganahan nyo kayo si Randy Bars aning Bulakla. Isa pa may line as in, Boards, Parilla, Boards, ganahan kag Bulaklak. Kining ang bango-bango. And a shout-out nun, King.Carmelotis, Sir Y. Kaon, wala kayo na minora yung mirig ang bango-bango ng Bulaklak. Okay, now this is the Darmix Sunday together with DJ Ron. So, dari lang sa 98.1 Abitur Radio, the home of real music.

0: Itak-tak-itak-tak-itak-tak-itak-tak mga suki nga tig paminaw. Arita sa iyong mga pag-greetings. Libre rajud kaayo. From Rose Amari Pahaganas, katugo na lang ko pinaabot sa akong basketball DJ runs.
1: Wow!
0: Uy, humana ko noon ko na ang basketball. Basig ang ganahan ang is pickleball. Awards for you, sayawin nyo diha. Ang atong Dorimix Sunday, para lang yun sa atong mga suking at sigpaminong, ang ganahan yun diha magsayaw sa gula bayon o zumba. And a good evening DJ, shoutout ko sa ako ang mama ug sa akong papa DJ ug sa akong magulang naminaw karon DJ, shoutout lang ko sa family Linganay, family Alisna from Jingjing Alisna, lamat sa pagbasa DJ. Okay, request ko nung bigay ka ng may kapal. Narimixan din lang sa taron ha. From Jingjing Alisna Linganay. Okay. Thank you so much sa ato ang 9K viewers karon. Thank you so much. Jovito Tanoco Poras, good evening DJ, shout out lang sa akong duo akang anak na si G-Mark Tanoco o si Michelle Tanoco, Jundril Siabo Lumawag, request ko pito-pito. Manglangoy yun eh. Shout out all dere sa sitio Pangi Barangay Sunog, ang mga Cinco family labi na ni Torli Cinco gikan ni Lito Laurito Cinco. And good evening sa inyong duha diha gikan ni Ma'am Snoki Planquero. Thank you so much Ma'am Snoki Planquero. And paki kaya na diha si DJ Sir Gab murag magkikiay gita ni Ronda. Thank you so much Ma'am Rosemary Pahaganas. Pa-shoutout ko sa ako ang palangga ng anak si DJ si Giselle Ann Calan Arisgado o sa iyang papa nga bago pa na uli si Jimboy Arisgado. Good evening DJ Ron. So sa kaubanin mo shoutout ko nila ni Auntie Ann, Uncle Richard, Tia Mylene o sa mga ikagaw Ashley, Shaila, Gina, Luisiana diya sa Tuburan sa Barangay 8, Tuburan o Barangay 5 o 2. Happy Sunday na itong tanan. Salamat sa pagbasa, DJ. God bless. You're always welcome, Ma'am Sara Mendoza. Good evening, DJ. Shout out lang, DJ, sa tanan ng mga kabra. Okay, Kapamilay Association sa tanan namo ng mga officers. Okay, thank you. Dilik na ko mag-isa-isa basa. thank you so much, John Drill Shabo. Thank you so much. And, Board Zuparilia, sayawi na da, Sir Gab. Si D. Durance lang kay murag inihap akong stepings. Good evening, Sir Ronald Luga Golosino, na diha ron sa Pawa Langtad, Australia. from Maki Kamingawan, hi sir, evening. Okay, thank you so much, Maki Kamingawan. Sending 1,000 times stars, Sir Gab, gikan ni Randy Bars.
2: Oh, maoba.
0: Maogyo, thank you so much. Ako sir. Okay, thank you Maki Kamingawan. And a shout out ni Mark Maxilom, Sir Gab, o gikan ni Randy Bars. Manglaag na ta, sir. Nindot ilaag o niya. Klase naman ugma. Good evening, sir. Pasyata ni Taisio Dimapi, gikan ni Kyle John Onedos. Good evening, sir. Gikan ni Jomi Norvin Kevin Pansoy. Shout out diha. Maying gabi ni mo, Jomi. Rigi Atamo sa Lomaino. Shout out ni mo diha, sir. Thank you so much. Joshua Malerong. Okay, Ben Zamaano. Shout out ni mo diha. Cute. Again, sa mga nanihapon niya, mayong paghungit sa inyuhang gikaon diha. Ha? Oh, hinahinay lang, basig matukan. Again, this is Sir Gob together with DJ Ron sa itong programang The Remix Sunday. Dire lang sa DYPS, Beats You Radio 98.1 FM, the home of real music.

0: It's a 40 minutes after 8 in the evening, mga suking at sig pamilya. Okay, so may ganahan magpasabak niya. Ah, na si DJ Rez, andam gini magpasabak. And a shout out ni Jamie's Opus, pa shout out Sir Gab, pa shout out ko ni Yudes Langga, sir, gika ni Yudes og ni Langga, gika ni Pauli Australia. Devon Ant, shout out sir, thank you so much Devon X. Shout out ni Drew sir, gika ni Francis Ancajas. Okay? From Jovito Tanoco Puras, good evening DJ. Greet ko og happy birthday sa ako nga tiyo nga si Edimar Saldua. Og si Elino Lacson sa Barangay Bago, Don Salvador Benedicto. Thank you so much.
1: Happy birthday!
0: And happy birthday diha sa Barangay Bago, Don Salvador Benedicto, ni Edimar Saldua og ni Elino Lacson, gika ni Jovito Tanoco Poras. Mayong gabi, sir! Shout out ko Buwin Marinog diha sa Lipo, Gihongan City. Salamat, sir. You're always welcome, Wilfredo Marino. Evening DJ Rans, great ko sa kumama si Bibinsha Kalan. Nga grabe gyud niyang lipaya kay giuli siya sa ihang My Labs kagabi. And happy birthday kag Inday Quincel Agang diha sa Tuong Kogon. Anak ni siya ni Ma'am Elsie og ni Sir Ray Agang.
1: Happy birthday.
0: Inday Quincel, happy birthday og magbinutan gyud nga bata. And again, this is Sir Gab together with DJ Ron sa itong programang The Remix Sunday dali lang sa DYPS Bits Radio 98.1 FM, the home of Real Music.

0: 7 minutes to go before we will end our program. And sa ato mga smoking at sick paminaw dia through radio, thank you so much. Ilabi na sa ato mga avid listeners good. Thank you so much. And sa mga wala pa na ni hapon diha, mga unta. And that's all our students, classic dog ba ha? Yar nang yagat siya, agat siya. Sa itong mga tatay diha, sa itong mga uncle diha nga nagyagat, kumusta ito ang kagabi on? How is your night? Nangahubog na ba ang tanan? And a shout out kang Theron sa Bangkok, nagabalik-balik yun og message na ito. Oh, shout out mo na Theron sa Bangkok og sa mga classmates, Wannabe Machine Shop. Thank you so much. And from boards, Parilia, Sir Gab, shout out ko estudyante nimo, John Henry Parilia og Mark Susan Parilia. Thank you, Sir Gab. You're always welcome boards, Parilia, kay Pariente Mamoni di Durans.
1: Oh, mauba.
0: Magyan. And again, happy birthday kang Inday Queen Cell diha, anak ni Ma'am Elsie og ni Sir Ray Agang.
2: Happy birthday!
0: And shout out Michael Pelisores, who asa mo siya nagtanaw karon. And this is the remix Sunday together with DJ Runs. This is Sir Gab. Dari lang sa ito ang programa. Dari lang sa DYPS 98.1 FM, the home of real music.

0: Sayawi diha, Ivy Abraham. Asa magkakaroon sayawi diha kaya itong programa na Arabic Sunday. Ato na gito para makasayaw gid mo, para ugma. Taas-taas kita o kusog. Yung sa may kusog ugma, pasiman. Sayawi diha, John Lotorion. Thank you so much. And Mom and Jane, Dr. Anjin May Fabro Charcos, thank you for watching, Mom and Jane. Thank you so much. And sa itong mga drivers diha, amping-amping itan sa itong mga drivers diha, no? Sa mga drivers sa Tarsikad, sa mga balhabal, o mag-amping ito always. And see you tomorrow, mga students na ito. There is a city you tomorrow na campus. Magkita na sa ito, ugma. Sugo na sa itong pangurog. enjoy lang yun ato mga estudyante, no? Again, sa mga wala pa rin hapon, kao na yung taon mo, ha? Para dako-dako yung taong kusog,
1: Oh, mauba!
0: And sa mga nagyagats diha, wala imbitasyon din, Jiran. Wala imbitasyon. Okay, ato lang sulitan kayo 3 minutes na lang before we will end our program. Again, thank you so much ato mga avid listeners, viewers all over the world through, Gardenet, ano? through Gardenet. And sa itong mga avid viewers and listeners ng labang pagyud og dagat, atong mga listeners diha sa Negros Occidental, thank you so much. Okay, from the bottom of our heart, si DJ Runs karon kay inihap na lang ang stepping. Kay mag-vlog pa ni siya. Mayong paghungit diha, karon klaro kayo inyohang gibaang diha. Krib ang tag-barbecue ni DJ Runs. And thank you so much ato mga suki nga tig pami now. Stay tuned lang yun sa DYPS Bits Radio 98.1 FM until 12 midnight ata mga suki nga tig pami now. Yeah. Ang inyong mga slow rock ato mga OPM ato mga ano pang katug ato yun ang i-play para lang yun ninyo. Just stay tuned lang yun ha mga suking tigpun until 12 midnight ta every day. Di ba DJ Renzo? Every day until 12 midnight giyod sa. Again, this is Sir Gab together with DJ Renzo sa itong programang The Remix Sunday. O, gipaluyan na kita sa lamian ng amigos Skinnik Herbal Coffee Mix. Ang kapi nga magpangita, giyod ka. Ning balik lagi ka, Sir Gaban, ng Amigos Skinnik Herbal Coffee Mix, ang kapi nga magpangita, jud ka. From Melvin, Binalayo, pa-shoutout sa Binalayo family, Cargente family, shoutout sa diri sa sityo, at silim na wala pa nahubog sila. Ano wala pa muna nangahubog? Adungagi pala! Watching live from Matunog, Balamban, DJ, grabe gid katugnaw sa mong lugar, DJ Nade, Amor, Hugs o Gakoch. Gika ni Mari Zell. Thank you so much, Mari Zell. And Mary Chris Libre, kaluha, good evening, asa mga karon? Hello, and Samuel Qualbar Librado, Sir, kaon na ara, Sir. Yes! Maghuat pa may mga agda. Mga unta! thank you so much! See you next week sa itong programang The Remix Sunday. Dari lang sa DYPS 98.1 FM, the home of real music. Babush!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang bastod nga problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexilo Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexilo Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: It's now 9:30 p.m.
1: 9:30 p.m.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasong sa sanyang group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipark ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may ikaon ko nga lilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawat. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisnak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Alas 9:45 na, padayon sa pagpanginoo sa DYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ano sige man jud kag balik-balik sa atoang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
3: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang asta duha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gini himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diji. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, na ama ko'y lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duha kong duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay daghang salamat sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang batong problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 10:30 p.m.
1: O ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Kung sige mo jud balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
3: At siyempre naayo mo jud akong anak. Tul hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung ipainom. Pagtapos siya pagsuka na uli ang Diyan yung sakit sa Indian. O kaloy sa Diyos na uli ang Diyan siya. Kung ang luha na kong kaabo, isakitan sa tiyang gilantan. Siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang Diyan silang luha pong luha na kong kaabo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Ay, thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado, sa tabang sa Maxvit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: So tune in to DYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erwin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo ko, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dilumayos kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, tutukuto hawan. Nga, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang ko tukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: BA alas 11:45 na. Padayon sa pagpamina sa DYPSPT Radio 98.1 FM.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ano sige man jud kag balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
3: Siyempre naayo man jud ka kung anak. Tul ang asan duha na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na bisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang maurag yung kung di painom pagtapos yung pagsulta na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya kung ang duhan ako kaapo bisakitan sa tiyang gilantan siyempre na ako ko'y lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang silang duhapon duhan ako kaapo o napasalamat ko yun sa ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nang gumalang ini. Salamat. Thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat sir.
3: Ay, salamat sir.
4: When you visit Uburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay 8, Uburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room